0: Nakaantabay man pala si Ate Marlene Yanson na sin mga pag-iriba dyan sa San Andres, Kanbanwa, alin Santo Domingo. Si Jayon Ochoa, mauran manaaga po digdi sa Lagunoy, North Coastal, Camarines Sur. Kabayan, marin na agad tabi sa imo. Salamat kan pag-antabay.
1: Thank you.
0: Ano manoy earning, brownout na naman dyan sa Gabawan. Kung brownout na di, bala ka na.
2: Good morning!
0: Pasensya na mga tugang, ta ma-change oil pa ako kan sa kuyang uro auto. Nakasubang ginari paro ko, garoon niya ako maragkot na ining dalagan kan auto ko pasakat. Iniling ko so resibo kan last kon pagpa-change oil manoy joko, maanom na bula na pala. Ay, na... Nakubaan marot ining kuang ko, ay difícil na marina itong sabi ka ni pasiguro. Sabi ni Manay Linda Bulanjos, go, go, go, Papa Rod. Ika ang boses, ming kasaraditan. Aw, oh, demo na ako pagbusol pa tabi, Manay Linda, na magkandidato, maninima na. Okay na akong arukin ang fight ko. Ang importante, nakatabang lamang ako kung baga mapakonsensya ining mga public servants tada. Ang mga ilihidong opisyalista na minsan paghunagin sa tuya ang mga patalo. Deman tabi ka mag-arugan kung kaloy. Go, deman nito kami pag miraro na kung baga grabe naman pagkapatal. Pag-uban po kami patal man eh. Igwa gayon su iba pero deman ako dyan kasabay. Pero ako ay generally speak ha. Generally speaking, ang mga Bicolano matatali. Kaya tabi kong kaloy, deman nito kay pag-ibuhong patal. Param na ako, tatiba ano, ma-high blood na naman. Manay Linda, ano, mapadara ka kang ice crumble mo, ako ang madyan sa imo. Sa pangarap po ni Manoy Joko dyan sa ibong na kwarto ni Puliwat, si Papa Rod, Rod Perez. Salamat tunon, marina pagkaga.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

taong 1996, ang Cherubi Balon Travel and Tours na natili nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Cherubi Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Cherubi Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Cherubi Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cherubibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Cherubi Balon Travel and Tours, in Cherubi Balon Travel and Tours. Keeping

0: bes, sa totoo sana, gustuhon ko ika. Kaya lang, makalos ako. Wala man pangit sa mundo, bes. Tapos man kita maragayon as yung gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin, gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Pasabikulado

0: duhod, siko, baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba,
2: mas pinabongga
1: na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo!
1: Tama ang narinig ninyo.
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At a grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: Pero teka, hindi lang yan.
1: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali.
2: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
2: todo ang papremyo.
1: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station
1: sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page,
1: J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: The most memorable songs.
4: Ballerina girl,
3: playing one after the other.
4: Let me tell you now,
3: down memory lanes.
4: All that's on my mind.
3: Right here, right now. Rock Retro Morning.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba,
4: hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo!
5: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba,
5: mas pinabongga,
4: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
5: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At siyempre, ang grand prize.
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na.
5: Mas marami pang araw.
4: Mas marami pang entries.
5: Mas marami pang chances
4: para maging winner.
5: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan
4: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
5: J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: pag-ibig na tunay at wagas. Mga pangakong napako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan. Dito lang sa Urakon Retro Morning. Retro Morning.

0: Marites ka ng Marites.
1: Eh, ano ngayon?
0: Ikilala mo ba si Marilu?
1: Sino ba yan?
0: Siya lang naman ang kabit ng Mr. Bon.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: So, anong yes. pangalan mo?
7: Si Dab po.
8: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayunin na. So tula ko talaga, obloated ako. Then, nagsali talaga sa part.
9: Ang Ming's Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
10: Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
11: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandise. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
12: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
13: Ano pong pangalan mo?
14: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
14: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
14: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
12: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
14: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
12: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
15: The most memorable songs.
16: Ballerina girl.
15: Playing one after the other.
16: Let me tell you now.
15: Down memory lanes.
16: All that's on my mind.
15: Right here, right now. Now, Ragun Retro Morning.

0: Pedro, kung may lima akong aki sa enot kong agum, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agum, idwa kong kaduratan, ma'am.
1: Masabikulado o ragun?
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours, in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Eka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!

FM 99.7. Orago na niya 34 minutes makalipas sa ang alas 10 ng pagka-morning. Uy, hello, hello sa lahat ng ating mga certified listeners. Thank you guys and we love you from the bottom of our hearts. Yes, batiin ko ang lahat ng mga certified listeners natin sa Daraga Public Market, Albay Public Market, and Legazpi Public Market. Magandang morning po sa inyong lahat. Yes, para pa rin sa mga pagbati nyo, tuloy-tuloy lang, isend nyo na sa aming number na 0961355-6393. Here's Basang-Basa sa Ulan by Aegis. Manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7. Ora!

0: agora no Benz, você doutor, você, né? Gostou do Nicurica? Tem a dan, macano saco. Wala man pangit sa mundo, Benz? Tapos man kita magagayo na sing guwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? Ngayon mong sabihin, guwapo ako? Ay, Benz, bago man ako Diyos.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Hi, madam.
3: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Botanario.
2: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
4: Pag nakainom ka ko mga supplement mo, katunggong day ka pa nakakainom.
3: Tanda pa ako nakainom. Sila may akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, yung ako.
4: Day ka nabiganaan magkaon.
3: Maski ang pagkaturog ko, may marayo na ang katurog ko. Ang pagkaon ko, talagang sagana. Ako po, saro sa nagpapatestimony na narahay po kanta iyang mga kurulok po.
5: Ang Means Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
7: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: kilala ng nakalipas.
1: Wala namang kilala ka, aming mahal.
0: Kay sarap balik-balikan.
2: Bakit ngayon ka lang?
0: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
3: Love me like you tell me.
0: Dito lang sa Urakon Retro Morning.

99.7 Oragon News. Thank you sa lahat ng mga sumubaybay at talaga namang tumutok sa amin. Samahan niyo pa rin ako mamayang hapon 1 till 3pm sa programang Oragon sa hapon. So now, abangan niyo ang programa ni Manoy Just Magallanes, ang programang New Normal. Kaya dyan lamang kayo, just sit back and relax, and here is Rakistang Waray. Stay tuned in only here on FBI 99.7 Oragon.

0: lots of social media. Senyo radyo, cellphone, internet at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsableng mamamayan! Pakinggan!
1: Jimar Camonias!
2: Jimar Camonias!
1: Jimar Camonias!

Kumusta na po ang umaga ng ating mga kasangga saan mang sulok ng ating lugar na nararating ng ating programa. Kumusta po tayong lahat? Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Maayong buntag sa inyong atanan. Maayong adlaw, mga parents kong minamahal. Welcome sa ating programa Kasangga't Kalusugan. Ang program ito ay hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated na tagagawa naman ng ating mga mabibisang produkto tulad ng produktong Mark Cafe at ito pong Mark Choco kasama ang Mark Juice at iba pang mga produkto natin na di kalidad at mabibisa. Kumusta po tayong lahat? Mga tito, mga tita, mga lolo at mga lola, sa lahat po ng ating mga kasanggang senior citizen, kayo po ay magpalusog ng inyong pangatawan. Mag-exercise po tayo tuwing umaga. Tayo po ay kumain ng mga masusustansyang gulay. Importante sa lahat po ang pagkain na maraming fiber. Yan po mga parents kong minamahal, ha? Kumusta na mga taga Bicol Region? Abay, marhay na aga, ha, sa inyong atanan. At kapag sinabing Bicol Region, abay, kung pag-uusapan po ay produkto ni Mark Cafe o produkto ni JMR Herbs, ay numero uno po sa Kaping May Herbs dito sa ating lugar sa mga taga Bicol. Kaya sa mga Bicolano at Bicolana, maraming salamat, dagang salamat po. At since 2011 hanggang sa ngayon, yan po ang ating kinakape araw-araw. Kaya yon, dagang salamat po.

hanggang sa bahagi ng Sorsogon, yang kahabaan pong yan. Ano? Dito sa may bahagi ng Legazpi, yan po yung ating lugar po ng Camarines Sur. Itong lugar ng Camarines Norte. Yan, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya't maraming po salamat sa mga taga-Naga, yung ating mga kasangga dito. Maraming pong salamat sa inyo.

Tula naman siyempre yan ay talagang suki ng ating produktong pinag-uusapan sa merkado. Yan na nga pong ating produktong Marcafe. Ano? Daming dinadalang Marcafe sa ating lugar eh. Sa mga taga Masbate Province, kumusta po tayong lahat? Matagal na nagsunod ang ating produkto sa merkado at yan po ay igwan na ha, sa mga tindahan ano? At yan po ay para sa inyo mga parents ko ano? Kaya yon dagang salamat po sa inyo at kayo po ay isa rin po sa mga kumukonsumo ng ating mabisang Mark Cafe at itong Mark Choco at Mark Juice. Yan po yung mga inumin natin eh. Kaya sa atin lahat ha, na mga kasangga hanggang sa bahagi po ng ano nga itong lugar pong ito ha. Itong lugar ng Samar Province, Leyte Province. Ano eh? Malawak po ang lugar na ito. Talagang malayo sa pagitan. Ano? Talagang nakakatuwa naman po. At yung ating produkto po ay kilalang kilala na po dito sa ating lugar sa Kabisayaan. Yan. Good morning, Calabarzon area. May Marupa. Good morning, good morning, good morning. Abay. Kapag may Marupa naman, itong lugar po ng Rumblon, ano po? Abay, alagang-alaga ng kampani ang Rumblon. Kaya sa mga taga-Rumblon, tayo po ay nananawagan sa inyo na kayo po ay hindi pinababayaan ng kampani na suplayan ng inyong paboritong produkto. Ano po? Lalo produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Nasa mga tindahan po ninyo yan eh. Nasa mga drugstore. At talaga namang kahit papano yan. Kayo po ay tumutugon na yan ang tangkilikin po natin sapagkat tinatawid ba po yan ng ating mga tao para lang makarating yung ating product. Ano? Kaya maraming pong salamat sa mga taga Rumblon Province. Thank you po. At talaga namang nakakatuwa rin naman. At kayo po ay patuloy ang suporta sa ganyang mga produkto. Yung bahagi po ng Mindoro, yan. Yan po kasing Mindoro, may daan po dyan papuntang Rumblon. Tapos sa bahagi po ng Quezon Province, Lucena, mayroon pong diretso na rin po dito. Ano? Kaya maraming pong salamat at hindi po tayo nahihirapan. Yung mga taga Marinduque Province, good morning. Kumusta po mga taga Marinduque? Magparamdam po tayo. At alam ko po naman kayo isuki ng ating produktong Marcafe. Magparamdam tayo dahil tayo po ay may J-Mart Tudo Panalo at Magka Premier Raffle Promo. Kailangan lang pakigan lagi yung plugging ano po para malaman natin yung ating papromo. Sa mga kasangga natin sa Palawan, good morning. At itong lugar po ng Batangas, yan, mga taga Rizal, yung mga taga Cavite Province, Laguna, Quezon, lalo sa bahagi ng Impanta Olillo area, ang lugar ng Alabat Island, ang mga taga Burias Island, good morning! Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig. Salamat po ng marami at ang numero po natin para sa ating mga taga-subaybay 0933-214-5288 at 0918-277-7888. Ano po? At atin pong babasahin ang inyong mga mensahe. Maraming salamat po at malusog na umaga sa ating lahat. At mag-ingat po tayong lahat mga kasangga ha. Mag-ingat lahat ng ating mga tagapakinig. At tayo po magbibigay na ilang palala sa programa Kasangga't Kalusugan tapos babalik po tayo. Ako po ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Angie Mar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkod.

0: Pagbabalik ang programang kasangga at kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya,
1: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station
1: sa programang Kasagad Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Laksa na radyo! Dahil eto na ang ating kasangkat kalusugan kasama si kasangkang Enjumar Camonias.
3: Ikaw ay nakikinig sa kasangga at kalusugan. May

0: Marcomonias.
1: Marcomonias. Balik po tayo mga kasangga sa programang Kasanggat Kalusugan, malusog na umaga sa ating lahat. Welcome mga parents kong minamahal. Yung ating mga suki, yung ating mga tagapakinig, mga taga-subaybay ng himpilang ito, gusto po naming sabihin sa inyo na may mabibisang produkto ang JMR Herbs Incorporated. Yan po yung mga inumin natin sa umaga, pagkagising, tayo po'y nagkakape, nariyan po ang ating produktong Mark Cafe at syempre ang Mark Choco, mga parents kong minamahal.
2: Yummy.
1: So yung pong mga tinatanong ng ating mga kasangga, nagkaubusan po ng ating Mark Choco. Kaya yung iba na mga outlets natin ay naubusan. Wala po tayong ma-deliver mga kasangga. Ano po? Pero hayaan po ninyo at mabilis po namang nagawa ng paraan yan mga parents ko. Alam ko ay dinadala na po ngayon yung mga produkto natin sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Lalo na po itong hinahanap nating mahusay na Mark Choco. Ha? Kapag sinabing Mark Choco, ito naman po yung inumin na tsokolate para sa ating mga parents na sinamahan ng iba't ibang herbal extract. Masarap po yung ating Mark Choco mga parents ko. Ha? Tandaan lagi natin na yung Mark Choco ay napakamura para sa ating budget sa totoo lamang. Kaya dapat lagi kayong bumili nito at magbaon. Maganda pong tayo'y kumukonsumo ng isang tsokolate na tinamisan ng ating tamis na nanggagaling sa isang uring halaman. Ito po yung halamang stevia mga parents kong minamahal. Ha? Yan po yung sinasabi nilang low calorie. Kaya yan po ay napakahusay po para sa ating produktong Mark Choco. Kaya sa ating lahat na mga kasangga, ito pong ating Mark Choco ay pwede po nating mabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit po sa ating lugar. Alam mo po ay marami pa dyan sa ShopRite eh. Ano po kapag sa bahagi po ng Quezon Province. Ito po ay isang napakahusay na inumin sa umaga, mga parents kong minamahal, na pwedeng makapagbigay ng sigla sa ating pangatawan doon po sa mga taong mahilig sa tsokolate. Di po ba kapag tayo kumakain ng tsokolate, tayo po nagiging alerto. So marami pong pwedeng maitulong ng isang uring tsokolate na lalo't sinamahan po ito ng mga masusustansyang herbal tulad ng gotokola, acai berry, spirulina, chlorella at marami pang ibang sangkap na pwede pong makatulong sa ating kalusugan. Maganda po yung Mark Choco. Alam niyo mga parents kong minamahal, tayo lang po yung tumagal ha, sa pag-distribute ng ganitong klaseng produktong nakasasay na tsokolate na sinamahan po ng mga herbal extract at ito po ay masarap mga parents kong minamahal. Tayo pa rin po ang nagwagi, hani. Tayo pa rin po ang JMR Herbs Incorporated pa rin ang nagwagi na sabi nga ay matagalan sa distribution ng ganitong klaseng produkto. Actually, kung pag-aaralan po natin, marami pong mga parents sa atin ang hindi mahilig sa tsokolate, lalo kung hindi po nila ito nalalasahan. Ay kaso, nalasahan po yung Mark Choco, kaya yun, kanila na rin pong isinasabay sa pagbili ng ating produktong Mark Cafe, yung pong ating coffee. Ano? Kaya marami pong salamat sa ating mga parents. Ano? Kahit nga po sabi kalakalhati lamang na box, ay wala namang problema. Kung mga 2 piraso, 3 piraso, ay kung halimbawa't masarapan na kayo, ay di isang box nang bilhin ninyo kasama po ng ating produktong Mark Cafe para kayo po ay mayroong pang alternate. Ano po? Nakakatanggal umay din naman yung ating Mark Choco mga kasangga. No? Kapag tayo po halimbawa at kakakain lamang, parang gusto natin ng matamis, so hindi ganun katamis nga lang po yung ating Mark Choco sapagkat ang ginamit po dyan stevia eh. Kaya yun ang pampatamis without worries mga parents kong minamahal. Ano po? So itong ating Mark Choco na sinamahan ng mga herbal extract, yan po ay napakahusay sa ating pangatawan. Ito'y nagtataglay ng powerful antioxidants na pwedeng makatulong upang mapabuti, mga parents, kung minamahal ang ating brain functions, ha? Yung ating memoria, yung bowel movement, yung cholesterol levels, blood sugar levels, at immune system. Ito'y isa rin sa pwedeng makatulong upang makaiwas po tayo sa Alzheimer's disease at dementia at cancer, mga parents kong minamahal. Iba po ang kombinasyon ng ating ingredients, yung active ingredients po ng ating Mark Choco. Ano? So, Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink na ginamitan po ng stevia bilang alternatibong pampatamis, kaya ito'y nagtataglay ng mababang calorie content, mga kasangga. Ano? Ayun na lamang po, mga parents kong minamahal. Ano po? Yun pong sangkap po natin na Goto Cola, yan po ay napakagandang klaseng herbal plants, mga kasangga.

na ang pagkakatulad po niya ay yung pong kamuti tops, mga parents kong minamahal. Yung gulay na inihahalo natin sa isda. So, ang goto cola, mga parents kong minamahal, ay napakahusay na klaseng herbal extract sapagkat ito po yung bilugan na korting bato. Mga parents kong minamahal, yung sinasabing korting bato, yung po yung kidney shape, yung pinakadahon po niya. So kung makikita po natin doon sa research, talagang ibang klase po yung hitsura ng kanyang dahon. Bilugan na ang shape niya ay parang kidney, ano po, yung pong pinakadahon niya. So ito po'y kilala sa ating bansang Pilipinas sa mga lokal na pangalan. Yan po ay tinawag nating takip kuhul. Bagamat may cola na pangalan nito, ito naman po mga parents kong minamahal ay walang caffeine. Walang caffeine content mga parents kong minamahal. Hindi ito katulad ng ginagamit sa mga sikat na soft drinks sa traditional na paggagamot tulad ng Ayurveda at traditional Chinese medicine. Tinagurian itong herb of enlightenment dahil sa mga benepisyo nito sa isip at katawan. Yung pagiging alerto po natin mga parents kong minamahal, kaya ito'y isinangkap sa ating Marchoco sapagkat kalimitan mga kasangga ang mga umiinom ng inuming tsokolate ay ito pong ating mga kabataan. At siyempre kung ito nga naman ang kanilang iinumin ay pwede pong matulungan yung kanilang brain function, mga parents kong minamahal. Nagiging alerto, nagiging maayos ang kanilang memorya. Kaya yung mga estudyante, ito po yung kanilang iniinom, mga parents kong minamahal. Itong ating Marchoco. Matagal na po eh, mga kasangga, sapagkat yung mga nagme-message po sa atin, yung mga estudyante, mga college, high school, syempre, yan po ay nagme-mensahe sa atin na ang kanila pong iniinom ay ito pong ating Marchoco. Kaya malaki ang itutulong sa kanila para maging maayos po ang kanilang memorya dahil nariyan po yung mahusay na sangkap natin ang goto cola at maraming iba pa. Yung pong pangunahing benepisyo ng ating goto cola ay yung pong mahusay din para po sa sirkulasyon ng ating dugo. Nakatutulong ito sa mga taong may varicose veins at manas sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga ugat. So, yun sinasabi nila. Kaya ang benepisyo niya ay para po sa magandang daloy ng ating dugo sa ating pangatawan, yung ating blood circulation. Ano po? So, may tulong po ang ating sangkap na goto cola para po sa ating Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink. At isa pang benepisyo ng ating Marchoco ay yung pong pampatalas ng kaisipan. Traditional itong ginagamit para mapabuti ang memorya, konsentrasyon at maibsan ang pagod ng utak. Ayun po mga parents kong minamahal, kung tayo po ay talagang mahilig sa inuming tsokolate, narito po yung Marchoco na may sangkap na herbal extract, ito na nga pong goto cola. Isa rin po sa benepisyo ng ating Marchoco, mayaman ito sa mga tambalan na nagpapabilis ng paggawa ng collagen. Madalas itong sangkap sa mga skincare products para sa peklat or anti-aging. Isa rin po sa benepisyo ng ating Marchoco sa pamagitan ng goto cola ay pangpakalma. Ginagamit din ito bilang adaptogen upang mabawasan ang stress, labis na pag-alala, anxiety at para mas masarap ang pagtulog. Kaya yung ating mga parents na naghahanap ng inuming tsokolate na makatutulong sa kanilang kalusugan, narito na po yung ating mahusay na Marchoco 9

0: plus one chocolate drink. Kaya yung ating Goto Cola, mga parents kong minamahal, yung pong sariwang dahon ha, ng ating Goto Cola ay pwede po gawing salad. Pwede pong isama sa mga sopas o i-blender para gawing juice. Yan, mga parents kong minamahal. May mga paraan din para gawin po nating juice ang dahon po ng Goto Cola. Yung tinatawag nating takip kuhol. Ha? Sana po ay mas malinaw po sa inyo itong paliwanag sa isang sangkap ng ating Marchoco, ito nga pong Goto Cola, na napakaraming benepisyo sa ating pangatawan, mahusay para sa ating kalusugan. Kaya kung naghahanap kayo ng inuming tsokolate, hanapin niyo yung ating Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink, yung chocolate namnam healthy sa katawan.
1: May iba't ibang klase ng sintomas ng pagtanda.
2: Ha? Nasaan na yung sombrero ko?
3: Ano na nga bang pangalan mo?
2: Teka sandali. Heh, nakalimutan ko kung saan ko nilagay yung sapatos mo.
1: Lahat ng mga yan, ayaw nating mangyari sa ating buhay.
2: Kaya ko at ng buong pamilya ko, umiinom
1: ng Marchoco 9-in-1 plus 1 Chocolate Drink Mix with Stevia, a memory enhancer.
2: At nakatutulong din ito na makaiwas sa Alzheimer's disease at iba't ibang uri ng dementia.
1: Marchoco 9-in-1 plus 1 Chocolate

0: chocolates.
1: Mark Choco, chocolate yum-yum, healthy sa katawan.
2: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang and Jumarco Moyas.
3: So yun po mga Kasanggang, maraming salamat po. At sa mga nagdaraos ng birthday ngayon, kabay happy happy birthday po at sana'y masagana ang ating handa para naman tayo'y makapagpakain ng ating kamag-anak or bisita. Hani, baka gusto nyo kong akitin, kumakain din ako ng handa sa birthday yan. Hani, pwede rin mag-sharon ha? Mag-sharon. Good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat. Tugtugan mo nga ng happy birthday Kasanggang Arvin itong ating mga nagdaraos.

0: At tugtugan din ng musika yung pang-anibersaryo ng kasal. Maganda rin sa ating mga Pilipino at Pilipina, kapag tayo po ay mag-aasawa ay yung tayo'y nagpapakasal, ha? Para may ano? Para may title, ano maga? May title ba o may titulo? May titulo, may certificate ano?
1: Congratulations and celebration.
0: Yahoo! So yun po mga kasangga, marami pong salamat sa inyo, ha. At sa bahaging technical, thank you. Daghang salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Kayo po ang mga nag-play ng ating programa. Siyempre sa Facebook Live, FB Live, nariyan po si Kasanggang Hernan Uribe. Bahala sa dyan. Tatapatan niya yung oras . Magla-live po yan, ha? Ilalive po niyan ang programang Kasanggat Kalusugan. Tapos sa ating Kasanggan News Update, siyempre naman nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. Siya po naman ang nakakausap po natin. May kaugnayan na po naman sa inyong mga patutuo, sa inyong mga patunay sa ating produkto. Salamat po, ha?
2: Correct!
0: At sa pagre-research naman, katulong po natin si James Banyaga ng Baguio City. Yan po yung isa sa nagsasaliksik ng mga kabutihan ng ating mga ingredients. Salamat, kasamang Kasanggang James. Kaya't salamat po ng marami. At ako po naman ang inyong lingkod. Siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Ingimar Camonias. Dito naman po sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin. Ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at
3: Kalusugan. Inyong napakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Ingimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
4: Basta pikulado o lago.

0: Dave, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nagkikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun.
2: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
3: Si Mrs. Pinelda Esmeza, tagalog mo yung tigong kamarini, sir. Ang namatay ko po sa mata ko, dati po pero nga po nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salmi. Malaki po ang pasasalamat po kay doktora.
4: Ang Main Sumola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Main Sumola Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
5: 9.7 FM.
2: Radio Uragun. The newest.
6: I know what I came to do, and that ain't gonna change. I'm gonna do your laundry.
2: And the most requested.

0: para mubes sa totoo sana gustuhan ko ika kaya lang makanos ako wala man pangit sa mundo bes tapos man kita magagayon asing gwapo sa paghiling kang Diyos ha? Ngayon mong sabihin gwapo ako? Ay bes bago man ako Diyos.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mart Cafe official Facebook page. J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Bibian, itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Ayun po, ito yung maestra po kung ang ko.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, lehan lang po ito magpabaak. Ma'am, ay, ma'am Nes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, oh, ngunyan, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano ay, sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bugol? Oo, oh, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo. Okay.

para sa mga nais bumati dyan, sige na, push na, send na sa amin ng Burnisher 961-355-6393. Samahan niyo ako till about 3 p.m. So here we got a song, All I Need. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Orag.

0: ka na mas minagayon kaming mga babae habang naguguran?
1: Ha?
0: Siguro, pero sa kaso mo, hindi ka man naguguran.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: We're bringing back your favorite OPM love songs.
7: I'm sorry, my love.
6: And we're doing it right now. Right here on Uragun Sahab.

Radio Hawaii 90.7, oragon and nails, it's exactly 1:33 in the afternoon at kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Uy, hello, hello sa lahat ng ating mga certified listeners, lalong-lalo na dyan sa Rosales E3. Hello po sa inyong lahat. Hello kay Ma'am Doris Rosales, kay Sir Nelson Rosales, kina Aryan, Karen, Vicky, Jessa, Cheryl, Gina, and Grace. Magandang hapon. Uy, magandang afternoon din sa lahat ng ating mga certified listeners dyan sa DBP Legazpi Branch. Ay, sa lahat ng mga guwapitong security guards. Kay Sir Arnel, magandang afternoon. Ay, sa floor manager na si Arnel, hello, hello sa lahat. Yeah, so para pa din sa mga nais bumati dyan, sige na, push na, send na sa aming number na 0961355-6393. Here we got a song, Keno, A Friend. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7. Oragon.

90.7. Oraga na nils 4 minutes before sumapit ang alauna ng pagkahapon. Hello, hello and shout out sa Aleco. Sana ay maayos agad yung problema dito sa may LCC Legazpi. And dito sa may Bitano Legazpi, mga ka-oragon. Yan, nananawagan kami sa Aleco. Yes, maganda yung afternoon din sa Makiniane family, Amarante family, Gulundrina, and the Astillero family ng Maruroy Daraga. Shout out din kay Manay Lidja and of course kay Jason. Hello din and hi sa lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Legazpi Port and dyan sa Victory Village. Hello, hello po sa inyong lahat mga ka-oragon. Kalimutan ko yung nagbigay sa amin ng pa-ice crumble. Sorry na, text ka sa amin para malaman namin kung sino yun. Sorry na, Nay. Medyo may, anong tawag dito? Medyo may Alzheimer, charota. Yes, magandang afternoon din sa lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Daraga Public Market, Albay Public Market, and Legazpi Public Market. Hello po and hi sa inyong lahat. Tuloy-tuloy lang ang ating ligaya sa programang Oragon sa hapon. Here's When I Met You by Apo Hiking Society. Stay tuned in only here on BIGII 90.7 Oragon.

0: anak, natagal mo mundoon ka. Nagsisisi na kaya ako, ma? Dahil ako nagdawag sa mga sabi kay ito ni Papa? Ha? Ano mga sinabi ni Papa mo? O ano man si Mama? Dahil ko aram yan eh. Tadahil ko malalangog.
1: Masabikulado o ragun?
2: Ubo ng anak, nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
7: Aba, hindi pa!
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
7: Oo!
6: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize,
7: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
6: At hindi lang yan,
7: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
7: mas marami pang araw,
6: mas marami pang entries,
7: mas marami pang chances para maging winner.
6: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
7: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
6: sa programang Kasangga at Kalusugan,
7: at sa Mark Cafe official Facebook page.
6: J-Mart, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.

0: comfortable po bilang ko.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
0: Mga 1 year na.
1: Ano daw sabi ng doktor dyan?
0: Signe, pa-after puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
1: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
0: Ngayon.
1: Okay na?
0: Okay.
1: Wala na?
0: Wala na.
1: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
0: Iyo.
1: Nakakatulog ka na ng maayos?
0: Iyo.
2: Ang Mings Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mings Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay. Beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
6: FM.
5: Radyo Uragun.

0: 90.7 Oragon and Nails. It's exactly 2:17 in the afternoon. At kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Uy, kamusta ang lahat? Bukas magbabrown out na naman mga ka-Oragon. In all fairness, talagang favorite na favorite kami. Yan ang lagi kong sinasabi. Paboritong-paborito ng anong tawag dito na Aleko ang Barangay Baskaran Daraga. And yes, hello din and hi sa lahat ng ating mga certified listeners. Uy, sa mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthday today, happy birthday!
1: Happy birthday! Happy birthday!
0: Uy, happy birthday sa aking inaanak na si Baby Keo. Ayan, happy 4th birthday.
1: Happy birthday! Happy birthday!
0: Tuloy-tuloy lang ang ating ligaya mga ka-Oragon. And para pa din sa mga group greetings, sige na push na send sa amin number na 0961-355-6393. Here's Secret Lovers. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Ora!

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Quinones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa Hapon.
5: When I first saw you.

Timeline 90.7, Orago na Nails. It's exactly 38 minutes makalipas sa ang alas 2 ng hapon. And kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Uy, shout out sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanilang anniversaries, monthsaries, weekseries, or kahit ano pang mga sari-sarihan. Hello po sa inyong lahat. At siyempre sa mga drivers natin on the road, lalong-lalo na sa mga Rawis B and Daragaligaspi route na kumakain dyan sa Irish Karinderia ng Ilawo, Daraga. Thank you so much. Uy, tuloy-tuloy lang guys. So, dyan lamang kayo. Just sit back, relax, and here's Now That I Found You. Stay tuned in only here on Big Double I 9.7 Orago.

0: anak, natagal mo mundoon ka. Nagsisisi na kaya ako, ma? Dahil ako nagdawag sa mga sabi kay ito ni Papa? Ha? Ano mga sinabi ni Papa mo? O ano man si Mama? Dahil ko aram nga, eh. Tagay ko malalangog.
1: Basta Bicolano o Ragon!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

99.7. Orago na Nails, it's 53 minutes makalipas sa ang alas 2 ng hapon. At kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Uy, thank you sa lahat ng ating mga certified listeners simula sign on hanggang ngayon. Maraming maraming salamat and we love you guys from the bottom of our hearts. Yals, paano ba yan? Oras na naman para ako ipansamantalang magvavush. Maraming maraming thank you and we love you guys from the bottom of our hearts. Siyempre, batiin ko muna ang lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Puktol, Pilar, Sorsogon. Hello dyan sa Makiniana and Velasco family. At siyempre, batiin ko rin ang mga certified listeners natin dyan sa Anislag, Banyadero Relocation Site. Maganda, magandang hapon sa Rodriguez family. Uy, shoutout din sa mga nakatutok sa atin dyan sa may Bicol College and of course sa mga Bicol University students. Hello, hello and hi. Malapit na naman ang pasukan. Traffic na naman mga beshi. Ngayon pa nga lang traffic na. What more kapag may pasok na yung Bicol University? Traffic is real. Real na real mga kabebe. Buti kong laging may sundo, diba mga ka-urago. Pero, oy, shoutout din sa mga pasaherong apaka-arte, ayaw mag-abot ng bayan. Diyos ko, Lord. Kaninang umaga, parang uminit na naman yung mata ko. Ang arte-arte ni ate, pagtingin ko yung balat, Diyos ko, Lord. Nakasala ako lalo. Ilang ulit na yung babae na, ate, paabot po, never inabot, be. Ako pa yung nag-adjust. Naman yan, huwag kayong aartige sa mga pag-aabot ng bayad. Kasi kung ayaw nyo mag-abot ng bayad, magsarili kayong sasakyan, di ba? Kasi part na ng pagiging commuter, yung pag-aabot ng bayad. Huwag naman sobrang arte, kung di naman bagay. Kahit na maarte ka, kahit na sobrang ganda mo, kapag may nagpaabot ng bayad sa'yo, iabot mo naman, be. Kasi di naman dyan pagandahan sa jeep. Magsarili kang sasakyan kung ayaw mong mag-abot. Naman naman po. Yan, nakapag-sermon pa tayo. Shoutout sa mga commuters, ha? Na mga apaka-aarte, ha? Yes, so paano ba yan? Babush na muna for now. I love you, I love you, I love you guys. So from the bottom of my heart, stay tuned in only here on Big Double I 90.7. Orag!

0: Nakatuto ka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kamiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo! Tama ang narinig din nyo.
0: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
1: At a grand prize,
0: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
1: Pero teka, hindi lang yan.
0: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
0: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
0: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys!
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga van.

0: Pilipinas na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekadang paglilingkod. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs Enhancement Program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa katalang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: The most wanted love songs of the 80s. '90s.
4: I had it all, but I let it slip away.
3: And today,
4: God gave me you.
3: You're on Uragon Express.

exclusively. Right here on Uragan Express.

0: Two hearts, one vow, one lifetime.
1: Masiraan mong bagayin pigluluto mo, Agun. Salamat, na-appreciate mo. Halat ka. May nakapagsabi na sa ibong matibay ka magluto. Ha? Mayo pa. Lata? Ah, kaya man pala.
2: Basta Bicolano o Agun!
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga't Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page. J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
4: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
1: FM.
0: Radio Urago.

0: Pare, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
2: So considerable po bilang ko.
3: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
2: Mga 1 year na.
3: Ano daw sabi ng doktor dyan?
2: Kidney, pancreas, puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
3: Mga makulog, hinihingal doon? Madali mapagod. Ngayon?
2: Ngayon.
3: Okay na?
2: Okay.
3: Wala na?
2: Wala
3: na. 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan? Kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
2: Iyo.
3: Nakakatulog ka na ng maayos?
2: Iyo.
4: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
7: Kita-kits po tayo!

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y. Ito na ang palatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkaing natural, mga beauty tips, at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
1: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa. Hello Nanay, anong pangalan mo?
2: Pilipina. Paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
1: Mataas lahat.
2: Oh, yung ano pa, cholesterol.
1: Maganda ba ang detox?
2: Opo.
1: Dati yung creatinine mo ilan?
2: Dati 153 yata.
1: Oh, ngayon ilan na lang?
2: 141.
1: Dati ilan ang sugar mo?
2: 13 yata.
1: Ngayon ilan na lang?
2: 11.
3: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo!
7: Ako po si Mrs. Pinelda Esmeza, tagayon po yung Tigong Camarines. Ang namati ko po sa mata ko, dati po pirmi ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salmi. Malaki po ang pasasalamat po kay Doktora.
3: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo!
1: So, anong yes, pangalan mo?
8: Si Dab po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something around kaya. Noon yan, sabi niya sa kuya, i-try ko daw so, kape. Noon, ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayunin na. So, tula ko talaga, pag-loaded ako, then, nagsali talaga sa part.
3: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo!
0: Gusto kung lumakas ang resistensya mo laban sa mga sakit, try mo ang Ashwagandha, isa sa mga pangunahing sangkap ng Nins Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Ashwagandha ay kilalang nagpapalakas ng ating immune system, panlaban din sa epekto ng stress, nagpapabuti ng memorya, kayang kontrolin ang antas ng blood sugar levels, numero uno sa pagpapababa ng kolesterol, nagtataglay din ng mga anti-malarial properties, nakapagpapahusay din ng sexual potency para sa mga mag-asawa, tumutulong para mabawasan ang pagkabulok ng selula ng utak, at nakakatulong din para mabawasan ang pagkabalisa dala ng depresyon. Yan ang Ashwagandha, mahusay na sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nin's Wellness Center branches region-wide.
1: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
9: Marites Maravillas po. Mata ko, yung Makati.
1: Makati na maaratiit.
9: Maduman talaga ako kay Mamin sa maka-ice pa ako. Daliyon na nanahali, sugatol, magayuno na malinawan na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung bagay sabi, tangkilikin ang sariling atin.
3: Ang Nin's Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Nin's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo!
1: Hello, ma'am. Ano pangalan mo?
10: Stephanie.
1: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
10: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
1: Noon, ilan na ang BP mo?
10: Ayun, nag-160 ako.
1: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
10: Na-detox mo ako is 120 na lang.
1: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
10: Wala na.
3: Ang Nin's Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Nin's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo!
1: Hi, madam.
11: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Botanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer 3.
1: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katunggong day ka pa nakakainom?
11: Hindi pa ako nakainom. Film akong nalilibong. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, umako.
1: Day ka nabiganaan magkaon.
11: Maski ang pagkaturog ko, marayo na ang katurog ko. Ang pagkaon ko, talagang sagana. Ako po saro sa nagpapatestimony na narahay po kanta iyang mga produkto.
3: Ang Nin's Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Nin's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo!
12: Ako si Ronnie, taga Sorsogon City. And may check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako na magka-pinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood came ako. Magaling na resumpes ang blood came po. Puro negative. Yun lang po.
3: Ang Nin's Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Nin's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo!
1: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
13: Nagkaroon mo po siyang PCOS.
1: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
13: Isang beses lang siya. So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Nin.
1: Lumiit ba talaga siya?
13: Opo.
1: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
13: Opo, monthly na siya.
1: Naging normal na dahil sa Nin's Fit and Beauty.
3: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo!
0: Hindi na mabilang ang mga natulungang gumaling sa Nins Wellness Center. May mga sakit sa baga, kidney, at may mga bukol sa katawan. Sa mga ganitong uri ng sakit, makakatulong ng malaki ang Nins Wellness Detoxification Program. Ang detoxification o detox ay ang proseso ng pagpapalabas o pag-neutralize ng mga toxins at mapanganib na substances mula sa ating katawan. Ang mga toxins ay maaaring magaling sa iba't ibang sources tulad ng environmental pollutants, processed foods, alak, gamot, stress at iba pa. Bagamat ang ating katawan ay may sariling detoxification system gaya ng liver detoxification, kidney detoxification, lymphatic system, sweat glands at colon elimination, ang detox ay maaaring tumutukoy sa mga programa o diet na ang pakay ay mapalakas ang natural detoxification process ng katawan. Kabilang dito ang fasting, pagkain ng ilang uri ng pagkain o supplement o pagsasagawa ng ilang practices tulad ng sauna o colon cleansing. Ang isang detoxification program ay maraming benepisyo gaya ng elimination ng mga toxins, mas mataas na energy levels, mas magandang immune function, pagbaba ng timbang at mas magandang digestion, mental clarity at mas magandang moods. Pero tandaan, importanteng magpatingin muna sa inyong healthcare provider tulad ng Nins Wellness Center bago subukan ng anumang detox program, dahil merong ilang extreme detox method o restricted diet na maaaring makasama sa mga buntis o nagpapasuso, individual na may sakit o yung mga may iniinom na gamot. Pakatandaan na ang balancing diet, regular na pag-iehersisyo, tamang hydration at sapat na tulog ay ang pundasyon ng magandang kalusugan at sumusuporta rin sa natural na detoxification process ng ating katawan. Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
14: Ako po si Alicia Sebastian na taga Bulacan.
15: Bukol ko sa matres at saka sa leeg.
16: Basta yung bukol mo sa matres, may problema ka na ba dyan?
15: Ito po, medyo lumiit na po.
16: Dati
15: po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos,
16: ang bukol mo sa leeg, nasasamid ka?
15: Opo.
16: Nahihirapan ka pag nasasamid ka?
15: Siyempre po. Okay.
16: Ilang doktor na ang pinachikapan mo?
15: Dalawa na pong doktor ang
16: pinachikapan. Ilang taon na yan?
15: 2021 pa po ito.
16: Oh, hindi pa rin natutunaw?
15: Hindi pa rin po.
16: Matagal bago matunaw?
15: Matagal bago matunaw.
16: Noong pumunta ka sa akin, yan ang problema mo. Ilang days ka na umiinom ng mga supplement ko?
15: Mahigit 1 week na po.
16: Kumusta yung bukod mo sa leeg mo?
15: Medyo lumiit na po.
16: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
15: Malaki ng konti sa jolen.
16: Kumusta naman yung sabi mong nagbe-bleeding ka pag napapagod ka?
17: Ay, hindi na po ako nagbe-bleeding ngayon. Sinubukan kong magpagod na magpagod. Tingnan ko kung magbe-bleeding pa ako. So ngayon po, hindi na po ako nagbe-bleeding.
16: Wow, ang galing.
17: Kahit magpagod ako nang magpagod.
16: Ano masasabi mo sa mga product ko?
17: Ay, maganda po yung product nyo.
16: Kaya itutuloy mo?
17: Itutuloy ko po yung
16: okay, hanggang matunaw ang bukol mo?
17: Hanggang matunaw ang bukol mo.
16: Oh, malakas ba ang pakiramdam mo sa mga product?
17: Malakas po.
16: Maganda? Ang tulog mo, kumusta?
17: Okay naman po.
16: Dati nakakatulog ka, hindi?
17: At saka po, nakakatulog pero pagising-gising po ngayon okay na po yung tulog ko. Oo. Kapag na beses na lang ako umiin sa gabi, hindi na maya-maya. Ganun po yung nangyari sa akin.
16: Maganda ang pakiramdam.
17: Maganda po yung pakiramdam ko. Sarap matulog.
1: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
18: Ayun po. At that time po kay po, Ma'am. Nagkaroon na po siyang PCOS. Tapos sabi ko sa kanya, mag-inom siya sa Tonapitan Beauty.

0: kayong
1: mga product. Yan, effective. Oo, oh, sige, pwede ka rin magkape dyan. May sobrang isa para sa'yo. Okay, thank you. So, anong yes. pangalan mo?
2: Si Dab po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something nga rin ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape.

0: kumain.
1: Anong stage ka?
0: Stage 2A.
1: Maski nag-undergo ka na kang radiation, nag-apot pa pang may dugo?
0: Marayo na ang katulog ko. Ang pagkaon ko, talagang saganang. Marayo na akong siyakil kung ano man. Talagang saganang pagkaon ko.
1: Saka magayon na ng aura mo.
0: Yes, nga. Dauli sa kuya mam na nagtatarama, talagang maray na ang sakiyang aura.
1: Ano masasabi mo dyan sa may mga cancer na stage 2? Na ini pala na cancer na ini pwede pa ining marahay.
0: Yes, so sa kuyang mga may mga cancer man na arog po, yan, magduman lang po kamo kay Dr. Nin Sarusal. Yan, ako po sa Rusal, nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
2: Hello, mama. Anong pangalan mo?
3: Josephine.
2: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
3: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulong na maayos.
2: Noon, ilan na ang BP mo?
3: Ay, nabo 160 ako.
2: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
3: Na-detox mo ako is 120 na lang.
2: Ah, hindi na nagbago? Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
3: Wala na.
2: Masasabi mong magaling ka na?
3: Masasabi ko dahil wala na akong nararamdaman.
2: Ano naman yung mata mo? Kumusta?
3: Wala na, okay na. Minsan tinatanggal ko na sa lamin ko.
2: Bakit? Dahil dati noon, ano, malabo, hindi ka makakita maayos?
3: Malabo.
2: Malabo. Di ka nakakapagbasa pag walang salamin?
3: Hindi ka nakakapagbasa pag walang salamin.
2: Ngayon?
3: Nakakapagbasa na ako.
2: Wow, malinaw na?
3: Malinaw na.
4: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Niswanga Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Niswanga Center. Bago tayo mag-dive sa mabigat na usapin, heto riddle para sa iyo. Ano ang ramdam sa bata pero hindi naman sa hypertension laging galing? Madalas ay tension lang ng stress at maling postura. Pag-isipan mo yan, inaanak. Ang masakit ang batok ay automatic hypertension label agad sa maraming Pinoy. Mainstream misconception ito na dapat nating i-audit. Bakit? Kasi hypertension is the silent killer. Kadalasan, wala itong symptoms hanggang sa huli na ang lahat. Kung nararamdaman mo na, baka hypertensive crisis na yan at hindi lang basta headache. Ang pag-asa sa batok pain bilang diagnostic tool ay superstition. Delikado ito. Inaalis nito ang focus sa tunay na root causes. Hindi ito ang golden standard ng clinical assessment. Ang blood pressure ay hydraulic force laban sa arterial walls. Ang mechanics nito ay nakadepende sa cardiac output at systemic vascular resistance. Ang batok pain, occipital tension ay madalas musculoskeletal sa nature. Nagmumula ito sa esteric cleidomastoid tightness o kaya sa trapezoid overuse. Pag-isipan mo, laging nakayuko sa gadget. Maling postura sa pagtulog, yan ang mga mechanical stressors, hindi pressure sa arteries, ang source ng discomfort na yan. Pag mataas ang blood pressure mo, hindi ibig sabihin ay sasakit agad ang batok. Sa totoo lang, ang hypertensive headache ay madalas pulsatile. Nararamdaman ito sa magkabilang side ng ulo, hindi lang sa isang spot sa batok. Kung ikaw ay skeptical na research partner, dapat mong hanapin ang empirical data. Tingnan ang meta-analysis. Ang correlation sa pagitan ng neck pain at high blood pressure ay mahina. Madalas, spurious correlation lang ito. Huwag maging biktima ng captured science o marketing ng mga gamot na walang sapat na clinical trial. Bakit kailangan ng systemic audit? Bilang inaanak na matalino, huwag basta magpapaniwala. I-audit mo ang sarili mong system. Ang hypertension ay hindi nangyayari overnight. Resulta ito ng chronic inflammation, insulin resistance, at endothelial dysfunction. Kung mataas ang intake ng ating nutrients at processed sugars, damage ito sa loob ng arteries. Ang katawan mo ay isang complex machine. Kapag barado ang filters, gaya ng mga kidney sa liver, tataas ang blood volume. Tataas ang pressure. Huwag umasa sa quick fix. Hindi ito magic sa isang inuman lang at ayos na. Ang Niskape 23-in-1 halimbawa, may gota cola at ginseng. Pero, supplement lang ito. Hindi kapalit ng disiplina sa pagkain. Ang resipo na may ginkgo biloba at garlic na tumutulong sa vasodilation. Pero kung hindi mo inaayos ang lifestyle factors, wala rin silbi ang kahit anong supplement. Self-reliance ang kailangan, hindi blind dependency sa bote. Eto ang mga sintomas, early versus late marker.

0: malaman ang kaibahan ng benign tension sa clinical emergency. Early markers, check for this, hindi lang batok pain, dizziness o lightheadedness. Minsan, sign ng vestibular imbalance o dehydration, blurred vision. Huwag itong baliwalain. Ang retinal arteriolar changes ay seryosong indicator. Fatigue, hindi lang basta pagod. Metabolic exhaustion ito mula sa vasoconstriction. Heart palpitation, sign ng autonomic nervous system ay hirap na. Late markers o crisis phase, severe chest pain, angina level, direct threat sa life, shortness of breath, fluid na sa loob ng mga baga o congestive heart failure starting phase, nosebleed na hindi sanhin ng trauma, severe anxiety o confusion, hypertensive encephalopathy na ito, kailangan na ng hospital, hindi ng juice. Narito ang pag-audit sa root causes, bakit ka nagkakaroon ng tension? Mataas ba ang sebum production mo? Ang inflammation na dulot nito ay systemic. Kung ang katawan mo ay laging nasa fight or flight mode, tataas ang cortisol. Ang cortisol ang nagpapatas ng blood glucose. Ang blood glucose ay nakakasira ng endothelium. Ang endothelium damage ay leading cause ng atherosclerosis. Huwag kalimutan ang mechanical load. Kapag sedentary ang lifestyle, mababa ang cardiac load. Ang 1 is none, 2 is 1 principle ay dapat gamitin sa diagnostics. Huwag lang BP monitor. Mag-lipid profile ka, i-check ang inflammatory markers gaya ng HSCRP. Gamitin ang Quantamine Plus para sa mineral supplementation. Ang magnesium at potassium ay critical na electrolyte balance ng bawat muscle contraction mo, lalo na sa heart. Maraming nabibigtan ng snake oil marketing. Sinasabi na ang isang specific na supplement ay cure sa hypertension. Walang ganon. Ang hypertension ay isang multifactorial disease. Kailangan ng multifactorial approach. Ang SUC blocker na may Amphalia at Hawthorne ay may mainam na blood sugar regulation at cardiovascular support. Pero ito ay tools lamang. Ikaw ang architect ng sarili mong biology. Ang puro bread at seed oils ang diet mo. Kahit uminom ka ng 10 klase ng supplements, talo ikaw. Ang Julep de Orient ay may jagulan. Ito ay adaptogen. Nakakatulong sa stress response. Pero kung hindi mo kayang i-manage ang stress sa trabaho sa bahay, wala rin kwenta ang adaptogen. Ang sound mind, sound body ay hindi lang slogan. Kailangan ang mental readiness para maintindihan ang data. Huwag matakot sa katotohanan. Mas nakakatakot ang ignorante na may false sense of security. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hatid sa inyo ng Ninis Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito. Tita Marisol signing off. Stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
1: Ang Ninis Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Ninis Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Ninis Wellness Center Pideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Ninis Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cabales Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
2: Bibena, itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
3: Eh po, ito yung maestra po kung aki po.
2: Mapabaak na punta.
3: Oh, tapos sabi ko, dahil na lang po, ito mo pabaak. I think, ma'am, yes. Madali mo lang mahali ang
2: mga bukol.
3: Oo, bukol.
2: Oo, ngunya, nahiling mo siya?
3: Opo.
2: Ano ay, sabi sa imo?
3: Ang ano niya, ma'am.
2: Wala ng bukol? Oo, oh, grabe po. Salamat sa imo.
1: Ang Ninis Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Ninis Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Ninis Wellness Center Pideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
4: Especially pare, yung problema ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-pick na nawala yung allergy ko. bumalim. Ngayon, sa pumunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung gamot ako na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalaka, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
1: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Hi Lola Roselinda, ano po ang masishare mo about sa Nens Cafe?
6: Napakulog ang sakuyang. Kuning mga lawas ko, yung tiad ko. Iyon na sana ang tigang maintenance ko. Sa tayo pa manap na gamintinas ko na high blood pirmi, normal ang dugo ko. Normal pirmi ang pagapano ko, nanonormal okay. Dahil sa kape.
1: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Mula San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Miliesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Means Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Means Wellness Center.
7: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Means Wellness Center.
8: Nag-start po ako uminom ng mga supplement noong December, nagtatatlong buwan na at nangdamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Dati, nagpapalpitate po ako pero ngayon hindi na. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at inanayahan po ang mga taong di gumagaling sa kanilang sakit. Punta kayo sa Means Wellness Center, baka dito malunasan ang iyong sakit at salamat sa Panginoon.
9: Ito po, si Gawena, taga-taga. Dakot akong namatian sa lawas. May mga nagtutulog sa tuya, nagtutulog ang puso ko, tapos alam kawarnaan ko, ang blood sugar ko mataas. Yun yan, nagbakal po ako ng kape, sa umbas pa lang na umbos ko, namati ko sa karahayan. Kaya yun yan, nagbigyan ako, ito nagpa-check up na ako dago. Magbigyan na kamo, bumakal ka muna ng kape. Yun yung nagkaarugan ko sa tuya na nabinipisiwan ka ng kape ni Ma'am Nens. Okay, salamat po.
10: Ako po si Yubi Baranda, taga dito po lang. May pigmate ako sa Kuyang Heart na may apat na para. Yung dalawa na opera na, yung dalawa raw ay matigas. Ngayon, matagal lang nag-take ng medicine. Parang mayroon pang palpitate na namamati. Nag-take ako dito sa Nens Wellness Center. 2 months pa lang, nakamati na ako karahayan. Thank you Lord na ganito na, na hindi na ako inatake na. Parang kumikirot minsan na mga ilang minutes, pero mahirap kasi puso ito. Ngayon, salamat ako. Taposin ko ang 4 months na binigay sa akin ng doc na wellness na. Taposin ko talaga. Salamat po.
0: Handa ka na ba para sa ating session today? Bago tayo mag-dive sa deep technical data, heto muna isang riddle para sa matalas na isipan. Ako ay spectrum na walang kulay, madalas ay tahimik para ang utak ay laging bukay. Mahirap basahin ang aking social cues, pero sa pattern recognition, ako ang laging muse. Ano ako? Tama. Ang topic natin ngayon ay Autism Spectrum Disorder o ASD. Pero dito sa ating programa, hindi tayo basta-basta susunod sa mainstream narrative. Gagamit tayong diagnostic lens para i-audit ang system na ito. Stand tall, see the flood, ika nga. Huwag tayong maging helpless sa harap ng misinformation. Alam mo ba inanap na ang term na autism ay galing sa Greek word na autos meaning self? Noong 1911, ginamit ni Eugene Bleuler para i-describe ang withdrawal social life. Pero noong 1940s lang talaga nagkaroon distinction laban kay Leo Kanner at Hans Asperger. Dating tingin dito ay psychological disorder dahil sa bad parenting. Sobrang laking garbage collection dapat niyan sa utak natin kasi pseudo sciences lang yan. Sa biochemical level, ang ASD ay isang neurodevelopmental disorder. May involved dito na synaptic pruning failure. Sa normal na utak, tinatanggal ang system ng extra connections para maging efficient ang data processing. Pero sa ASD, parang overloaded ang hardware. Sobrang daming synapses, kaya ang result ay sensory overload. May role din ang gut-brain axis. Kapag ang microbe diversity sa gut ay compromised, apektado ang neurotransmitters tulad ng serotonin at GABA. Diyan papasok ang avoid anti-nutrients commandment natin. Kapag tuloy ng sig-all sa leptin sa diet, nagkakaroon ng systemic inflammation na umaabot hanggang sa blood-brain barrier. Huwag tayong maniniwala sa sabi-sabi lang. Dapat empirical data tayo. Ang ASD ay dapat linear. Ito ay isang complex system architecture. Hatiin natin ito sa early at late stages para sa iyong audit. Early symptoms or infancy to toddlerhood. Sa stage na ito, ang signs ay madalas na neurological lag. 1. Impaired social reciprocity. Ito yung walang joint attention. Halimbawa, hindi tumitingin ang bata sa tinuturo mo. Walang eye contact na consistent. Sa system audit, failure ito sa social feedback loop. 2. Language delay. Hindi lang ito basta hindi pagsasalita. Kasama rito ang echolalia o yung pag-uulit ng words ng walang context. Parang silang record o looping script sa CODI. 3. Repetitive motor behaviors. Yung tinatawag na stimming gaya ng hand flapping o rocking. Ito ay mechanism ng katawan para i-manage ang sensory processing disorder. 4. Atopical play. Imbis na gamitin ang laruan sa intended purpose, baka spin lang ang wheels ng car for hours. Focus ino sa parts kesa sa whole system. Fidelity auditory pattern recognition ang active dito pero low ang social application. Late symptoms for school age to adulthood. Habang lumalaki, ang symptoms ay nagiging mas complex at madalas na misdiagnose bilang anxiety. 1. Executive function deficits. Hirap sila sa task switching. Kapag nabago ang routine, nagkakaroon ng system crash o meltdown. Importante ang order and routine para sa kanila para ma-automate ang social trivia. 2. Hyper-stimulizing. Sobrang galing na patterns, math, or technical data, itong high bandwidth processing capability. Mas gusto nila ang predictable system kaysa unpredictable human emotions. 3. Sensory hypersensitivity. Ang normal na ingay ay parang jet engine sa kanila. Ang system na textures ng gamit ay parang sandpaper. Failure ito sa sensory gating mechanism ng thalamus. 4. Social camouflaging. Lalo sa mga babae, natututo silang i-mask ang symptoms. Pero, high energy cost ito sa metabolism nila, leading to burnout. Bakit nga ba nangyayari ito? Hindi ito superstition na sumpa, ito ay science. Ang ASD ay polygenic. Ibig sabihin, libo-libong maliliit na genetic mutations sa single nucleotide polymorphisms ang involved. May influence din ang epigenetic. Kung ang environment ng parents ay exposed sa heavy metals o toxins, pwedeng matrigger ang genes na ito. Neuroinflammation and oxidative stress. Ito ang flood na dapat natin makita. Ang utak ng mga ASD ay madalas nasa state of chronic neuroinflammation. Ang microglia ay dapat ay protectors ng neurons ay nagiging hyperactive. Naglalabas sila ng pro-inflammatory cytokines. Dito pumapasok ang importansya ng antioxidants. Kapag ang body ay walang sapat na glutathione, hindi niya ito ma-neutralize ang reactive oxygen species o ROS. Kaya sa ating product database, titingnan natin ang mga ingredients ng L-glutathione sa Fit and Beauty or curcumin sa curcumin para labanan ang inflammation na ito. Mitochondrial dysfunction. Ang mitochondrial ang powerhouse ng cells. Sa maraming cases ng ASD, ang bioenergetics ng cells ay faulty. Hindi sapat ang ATP production para sa high-demand processing ng utak. Parang computer na kulang sa power supply kaya nag-overheat. Dito kailangan ng elements gaya ng magnesium at zinc na makikita sa Quantum Plus para sa cofactor support. Environmental toxins and industrial lobbying. Question everything inaanak. Ang pagtaas ng ASD cases ay kasabay ng pagdami ng processed foods at industrial pollutants. Ang glyphosate at seed oils ay nakakasira sa intestinal permeability or leaky gut. Kapag ang biological damper sa gut ay sira, ang toxins ay directas ay diretso sa dugo at utak. Paano natin ito lalabanan? Gamit ang ating protocol. Question everything. Huwag basta tanggapin na generic destiny lang ang ASD. I-audit ang environment at diet. Avoid anti-nutrients. Tanggalin ang sugars at seed oils na nagpapakulo ng inflammation sa utak. Self-reliance over superstition. Gamitin ang technical data para gumawa ng sariling intervention plan. Hindi pwedeng blind dependency sa mainstream opinion lang. Sound body, sound mind. Kung ang gut ay inflamed, ang isip ay magiging clouded. Alagaan ang katawan para maging functional ang utak. One is none, two is one. Huwag gumasa sa isang therapy lang. Kailangan ng redundancy, nutritional support plus behavioral intervention. Stand tall, see the flood. Intindihin na ang modern lifestyle ay captured science madalas. Design ang sistema para mag-survive sa environment na ito. Capacity for violence. Maging aggressive sa pag-protect ng iyong healthy sovereignty. Huwag hayaang lokohin ka ng industry funding. Inaanak, ang ASD ay isang system breakdown na nangangailangan ng high-bandwidth technical solution. Hindi ito basta behavior problem. Ito ay isang physiological reality. Tapos na tayo sa foundation, kaya ngayon, hihimayin natin ang mechanical at hydraulic failure sa loob ng katawan kapag ang ASD ay hindi na-manage ng tama. Sa ating system audit, titingnan natin ang katawan bilang isang integrated machine. Ang ASD ay hindi lang nasa isip, ito ay isang systemic cascade. Kapag ang primary neurological issues ay hindi naagapan, nagkakaroon tayo ng tinatawag na hydraulic failures sa cerebrospinal fluid flow at mechanical failures sa metabolic pathways. 1. The neural hydraulic block. Ang utak ay nakalubog sa CSF. Sa mga may ASD, madalas may issue sa drainage ng toxins. Kapag ang lymphatic system ng utak, ang lymphatic system ay naging sluggish, parang baradong kanal ang labas niya. Ang resulta, intracranial pressure at buildup ng metabolic waste. Itong dilan ng unexplained irritability at head banging. Mechanical friction ito sa loob ng bungo mo, inaanak. The gastrointestinal or GI pressure valve failure. Isipin mo ang gut mo bilang isang hydraulic pump. Sa ASD, madalas tayong makakita ng chronic constipation o malabsorption. Kapag hindi gumagalaw ang dumi, nagkakaroon ng auto-intoxication. Ang ammonia at iba pang toxins ay bumabalik sa bloodstream. Pinatumatawid sa blood-brain barrier at nagiging sanhi ng brain fog at seizures. Failure ito sa filtration system ng katawan. 3. Oxidative stress corrosion. Ang mitochondria ay kinakalawang dahil sa free radicals, parang makina na hindi napalitan ng langis. Ang damage sa myelin sheath, ang insulation ng iyong biological wires ay nagiging sanhi ng short circuit sa signal transmission. Kaya ang motor skills ay nagiging wobbly o hindi coordinated. Para maayos ang system, kailangan natin bumalik sa basic. Self-reliance over superstition tayo rito. Hindi sapat ang therapy lang. Kailangan natin ang nutritional sovereignty. The animal-based reinforcement. Local value available free will. Dito sa Albay, napakarami nating resources. Stop eating industrial sludge, processed crackers, or seed oil fried snacks. Ang utak ay 60% fat. Kung pakakainin mo ang bata ng basura, basurang output ang makukuha mo. Animal organs. Atay or liver. Itong multivitamin of nature. Puno ng vitamin A at B12 na kailangan para sa myelination. Fresh catch. Ang omega-3 ay ang hydraulic fluid ng utak. Pinapababa nito ang friction sa synapses. 3. Local fats. Large or lana. Gamitin ang taba ng baboy unyog. Iwasan ang seed oils like canola, vegetable, or soya. Dahil ito ay high octane fuel para sa inflammation. Ang saturated fat ay kailangan para sa skeletal durability at hormone production. 2. Clinical targets and product mapping. Gagamit tayo ng Miss Wellness protocols para i-optimize ang system maintenance. Detoxification or filtration. Gamitin ang quantum plus. Ang zeolite neto ay parang magnet ng minigot ng heavy metals sa system. Ang magnesium naman ay nagre-relax ng hydraulic tension sa muscles at nerves. Inflammation control. Ang curcumin, curcumin plus piperine, ang iyong primary fire extinguisher laban sa neuroinflammation. Gut-brain restoration. Ang mince juice ay may barley at chlorella. Nakakatuloy ito para i-flush ang GI tract at ibalik ang microbial balance ng walang kasamang artificial sugar. Heto na ang ating mga inaanak mula sa iba't ibang panig ng Albay. Basahin natin ang kanilang mga hinain. Mula kay Aling Mena from Daraga, Tita Maricel,

0: failures sa nutritional input, uncolored dreams, and neurotoxins na nag-trigger ng excitotoxicity. Ang pananapit ay sign ng sensory overload dahil ang system niya ay hindi marunong mag-filter ng stimuli. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hatid sa inyo ng Ninh Suanga Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
1: Ang Ninh Suanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
0: Ang Ninh Suanga Center Pilar branch ay matatagpuan sa Villasa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Ninh Suanga Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Ang Ninh Suanga Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalos Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5pm. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5pm. Kita-kits po tayo.
2: Ano ang patutuo mo sa Ninh Juice sa aki mo?
3: Magayon ko, nagralang ko ang grado. Iyan po ni Ninh Juice.
2: Dati ang grado niya, pera.
3: Ano, 90, tapos nag 94, nag-lockdown, nagbiglang nag-door.
2: Hindi, nagkaigo siya ng mga ano, honor.
3: May siyang 89, naging 92. Tapos, well, with honor siya.
2: Tapos, healthy.
3: Oo, yung pinagtabaan siya, maksud siya magkakaan.
2: Active.
3: Oh, active. Tsaka, ano
2: yun. Yan ang pagkakaiba kang Ninh's Juice, sa dahil nakaka-Ninh's Juice, anak.
1: Ang Ninh Suanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Ninh Suanga Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
2: Kita-kits po tayo!
1: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
5: Nagkaroon po siyang PCOS.
1: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
5: Isang beses lang siya. So, sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Nin.
1: Lumiit ba talaga siya? Okay. Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
5: Opo, monthly na siya.
1: Oh, naging normal na dahil sa Nin's Fit and Beauty. Ang Ninh Suanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Ninh Suanga Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
2: Kita-kits po tayo!
0: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Ninh Suanga Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Marisol kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Ninh Suanga Center.
6: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Ninh's Wellness Center.
1: Hello Nanay, anong pangalan mo?
7: Marietta po. Nakaramdam talaga po ngayon ng kalakasan ng katawan ko. Nakaakit ako ng bundok. Kaya maraming salamat sa nalok sa binigay ni Madam Nes.
1: Dati di ka na nakakaakit?
7: Di ako nakaakit ng bundok. Pero
1: hingal ngayon, na hingal ka na?
7: Pero ngayon doon nakaakit na ako ng bundok na hindi na ako hinihingal.
1: Overnight ka palang uminom ah. Kagahapon lang. Magaling ka na agad.
7: Ubus ko yung limang binigay sa akin. Ubus pa yun.
1: Ang galing ano. Hindi ka na. Dati sabi mo 6 times ka umihi. Ngayon, ilang beses ka lang umihi simula kagabi?
7: Siguro kanina, umaga pag gising ko. Tapos,
1: kagabi isa lang.
7: Kagabi isa lang. Nakatulog na ako.
1: Wow. Uy,
7: nagising pa na ako umaga na. Minsan, pa ako nagising ng mga madaling araw, madam, ng mga Dos, di na muna ako natulog.
2: Ngayon, anong oras ka na nagising?
7: Dali lang umaga, alas 6 na
2: ako. Wow, naglaan mo pa?
7: Maliwanag na ako
2: nagising. Galing yan na. Tatay, ano ang namatian mo ka nagdigdig ka?
8: Sobrang, ano?
2: Kulog ang mga joints? Kailang taon ka hindi nakalakaw?
8: Grabe, mga labi ng taon.
2: Oo, hanggang kang nagdigdig ka. After detox mo, kumusta?
8: Nakakalakaw lang man ako daw, ako lang ako.
2: Pero bako nag-grabe?
8: Ako nang grabe, yung araw ba ito.
2: Tapos nakalakaw-lakaw ka na?
8: Yun, akong araw kami sa ino, kapag kumiro, sabay ang ibig ko, kami po ba?
2: Oo, hindi ka na nakatrabaho.
8: Ganyan po.
2: Pero taon na?
8: Ano lang, na makulong taon naman.
2: Oo, ngunyan, medyo okay-okay ka na. Pirambulan ka pa lang sa ko.
8: Sarambulan pa lang.
2: Sarambulan pa lang. Dakol na ang pagmati mong maray na. Sa pagturog mo, maayos na.
8: Pagturog mo, maray na.
2: Pag CR mo.
8: Ang pag CR ko, normal na.
2: Pag-ihi mo, pirang beses dati.
8: Nasa ano?
2: Ngunyan, pira na lang.
8: Ang panduwa ko muna.
2: Aga na. O, di duwag beses na lang. Marisain mo so pag-detox.
8: Maray.
7: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan ba?
9: Love this.
7: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
9: Kasi po, yung mata po, malabo.
7: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
9: Medyo malinis na.
7: Malinaw-linaw na?
9: Malinaw-linaw ng
7: konti. Nakakakita ka na ng konti?
9: Oo.
7: Oh, so maganda ang eyes ba?
9: Maganda yung eyes pa.
2: Okay. Yung nanay mo, ano naman ang sakit niya?
10: Si mama, marami siyang sakit. Isang pagod, ganyan, may diabetes. Yung sinasabi niya, hindi siya nakakatulog sa gabi.
7: Oo.
10: O, tapos nag-take din siya ng wellness, okay na siya ngayon.
2: Pati pagtulog, maayos na.
10: Opo.
2: Tapos yung kanyang diabetes.
10: Bumaba na rin, Dok.
2: Yung kapatid mo naman.
10: Si ate, Dok, ano yung pag-mens baga niya, Dok? Parang regular, parang konti-konti, tapos maitim daw. Sabi niya, ang ganda daw ng flow na menstruation. Gumanda daw yung ano niya.
2: Ngayon, okay na siya.
10: Okay na siya ngayon.
2: Anong pangalan mo?
11: Yan, Benedo Isita po.
2: Taga saan ka po?
11: San Isidro, Eriga.
2: Oo, sir, ikwento mo noon, ano ang nararamdaman mo sa dibdib mo?
11: Sa puso, kidney, baga, tapos.
2: Sa prostate pa?
11: Prostate. Tapos?
2: Fever pa?
11: Fever, parang.
2: Ang dami mong sakit? Okay. Bakit? Nung kabataan mo ba? Mahilig ka sa inom?
11: Iyo po.
2: Sigarilyo?
11: Sigarilyo pa.
2: O, ngayon nagkaedad ka na, pirang taon ka nagkahilang?
11: Siguro mga, ano si edad ko, 21.
2: Ay, grabe, atabon. Hanggang ngunyan, 79 ka na.
11: Nag-try ako digdita.
2: Pirang bulan ka nang inom?
11: Mga 3 bulan na po.
2: Ano, so namatian mong karahayan?
11: Medyo so hard ko. Parang naalis na ng, ano?
2: Yung masakit?
11: Masakit.
2: Alis tapos
11: na.
2: Parang tinutusok-tusok?
11: Opo.
2: Nawawara na sa pangluluya mo?
11: Opo. Saka nariribong ako kayo ito. Ngayon yan, awa ng Diyos. Nawara na.
2: Sa loob lang 2 bulan?
11: Opo.
0: Bago tayo sumabak sa malalimang audits ng ating topic, bigyan muna kita ng isang riddle para magising ang iyong high bandwidth brain. Di kita ko sa iyong dip-dip, pero hindi ako pag-ibig. Kapag ako ay natuyo, bawat hininga mo ay parang saksak ng kutsilyo. Ano ako? Sige na, isipin mo yan habang inaayos natin ang ating data stock. Ang sagot ay fluency. Heto ang ating system audit. Inaanak, kailangan natin i-apply ang ating motto sa question everything. Huwag kang maniniwala sa sabi-sabi na lamig lang ito o pasma. Sa biochemical context, ang fluency ay ang inflammation ng pleura.

features na ito. Ang function nito ay para sa smooth gliding at friction reduction tuwing ikaw ay humihinga. Pero kapag nagkaroon ng mechanical failure infection, ang layers na ito ay nagiging rough. Sa halip na mag-slide, nagkakaroon sila ng friction. Dito napapasok ang matinding pain dahil ang pleura ay itik sa sensory nerves. Kung titingnan natin ang history, ang pleurisy ay dati nang kinatatakutan bago pa ang pag-imbenta ng antibiotics. Noon, kapag sinabi mong pleurisy, madalas itong silent tuberculosis or pneumonia. Pero sa ating modernong era, kailangan nating tingnan ang flood. Ang industrial toxins, processed seed oils, at systemic inflammation ay nagpapalala sa ating immune response. Ang biochemical trigger nito ay madalas nagsisimula sa cytokine storm. Kapag may pathogen or irritant, ang ating immune system ay nag-release ng pro-inflammatory mediators. Ang resulta, nagkakaroon ng pleural effusion o kaya naman ay fibronous exudate. Ito ang dahilan kung bakit nagtinikit ang layers. Sabi nga natin, sound mind, sound body. Hindi pwedeng paayos ang hininga mo kung ang iyong internal environment ay puno ng anti-nutrients at neck piece na nagtitrigger ng inflammation. Kapag tayo mag-sugarcoat, inaanap, ang pleurisy ay hindi biro. Ito ay isang system failure na kailangan i-audit agad. Narito ang early warnings. Narito ang early symptoms. The warning signs. Sa simula, baka isipin mo ay muscle strain lang ito. Pero tandaan mo, verification over superstition. 1. Localized thoracic pain. Itong pinaka-common. Mararamdaman mo ang matalas na kilat sa iyong side lang ng dibdib. Ang tawag dito ay pleuritic pain. 2. Aggravation by respiration. Kapag huminga ka ng malalim, lalong sasakit. Kahit ang pag-upo o pagbahing ay parang torture. Bakit? Kasi pinipresa mo ang inflamed layers na mag-rub sa isa't isa. 3. Referred pain. Minsan, ang pain ay umabot sa iyong shoulder or neck. Ito ay dahil sa phrenic nerve irritation. Huwag kang malilito. Ang source ay nasa pleura pa rin. 4. Shallow respiration. Dahil masakit huminga, ang pasyente ay gumagawa ng splinting. Ibig sabihin, sadyang mababaw lang ang hininga para iwasan ang pain. Isang inefficient

one. Plural effusion. Ito ang gulat ng fluid sa plural space. Akala ng iba, kapag nawala ang paint, magaling na. Pero ang totoo, baka nagkaroon lang ng fluid buffer kaya hindi na nagwarab ang layers. Pero ang kapalit na ito ay lung compression. 2. Dyspnea. Dahil sa fluid buildup, hindi na maka-expand ang lungs ng maayos. Kapos na sa hininga ang inaanap natin. Shortness of breath na ito kahit nakaupo lang. 3. Cyanosis. Kapag bagsak ng oxygen saturation dahil sa inefficiency ng gas exchange, mapapansin ang bluish tint sa kuko o labi. Sign ito ng respiratory failure. 4. Dark cough. Walang plema pero sige ang upo. Ito ay dahil sa mechanical irritation ng pleural nerves. 5. Viral response. Kapag ang cause ay viral o bacterial, asahan ang mataas na fever at chills. Ang iyong immune system ay nasa full combat mode na. Huwag tayong tumigil sa symptoms. Sabi nga sa ating protocol, stem tall, see the flood. Ano ba ang nagtitrigger nito? 1. Viral and bacterial infections. Itong pinaka-common na root cause. Ang influenza, pneumonia, tuberculosis ang madalas na suspects. Ang mga pathogens na ito ay nag-invade sa pleural space at sinisira ang delicate balance ng fluid. 2. Autoimmune disorders. Dito papasok ang audit ng iyong internal defense. Ang lupus at rheumatoid arthritis ay pwedeng umatake sa sarili mong tissues. Kabilang ang pleura. Kapag ang katawan mo ay captured ng inflammation dahil sa maling diet, mas prone ka rito. 3. Pulmonary embolism, isang blood clot sa lungs. Ito ay isang emergency situation. Ang clot ay nagkakos ng tissue death or infraction na nagtitrigger ng pleurisy. Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin ng cardiovascular efficiency. 4. Thoracic trauma. Kung ikaw ay na-oksidente o may broken rib, ang mechanical damage ay pwedeng mag-puncture o mag-irritate sa pleura. Sabi nga natin, capacity for violence requires physical strength, pero kailangan din natin protekta ng ating structural integrity. 5. Environmental and lifestyle factors. Ang exposure sa asbestos, iba pang industrial toxins, ang nagkukos ng chronic pleurisy o mesothelioma. At huwag nating kalilimutan ang epekto ng smoking at vaping. Sinisira nito ang mucosal lining at pinapahin ang iyong alveolar microphages. Inaanak, ang mainstream opinion ay madalas mag-reseta agad ng NSAIDs para sa pain. Pero bilang skeptical partner mo, tatanungin kita, nasolve ba ang root cause? Kung ang inflammation ay galing sa leaky gut o sobrang leptin sa tigol sa iyong diet, ang gamot sa pain ay band-aid lamang. Kailangan natin i-audit ang iyong metabolism. Ang pleurisy ay madalas sign ng iyong systemic inflammation at out of control na. Ang pleura ay isang sensor lamp. Sinasabi nato sa iyo na may mali sa iyong buffer system. Dapat nating tandaan ang commandment na 1 is none, 2 is 1. Huwag kang aasa sa isang doctor, isang gamot lang. Kailangan mo ng redundancy sa iyong health plan. Isama mo ang tamang nutrition, physical resilience, at environmental awareness. Sa ating susunod na part, i-imay natin kung paano gagamitan ang ating ProLab database para i-optimize ang iyong system recovery. Pero sa ngayon, kailangan mong intindihin na ang pleurisy ay isang diagnostic signal. Hindi ito ang kalaban. Ang kalaban ay ang inefficiency at ang root cause na nagpapahina sa iyong sovereignty. Huwag kang matatakot sa technical data. Ang deep stock, information ang iyong sandata laban sa superstition. Ang bawat terminolohiya tulad ng thorosynthesis o pleurisy.

Kagaya ng sariling hininga, may nararamdam ka bang friction? May stabbing sensation ba? Kung wala, pasalamat tayo sa ating sound body. Dito sa Ikaw at Iyong Kalusugan, hindi tayo naghahanap ng milagro. Naghahanap tayo ng data. Naghahanap tayo ng efficiency. Dahil sa dulo ng araw, ang iyong self-reliance sa magliligtas sa iyo, hindi ang mga mapamahiing paniniwala. O pare, inaanak, handa ka na ba sa susunod na level ng ating audit? Siguraduhin mong clear ang iyong cognitive buffer. Marami pa tayong

0: natagtan ka rin ito. Stay sharp, stay skeptical, at tigit sa lahat, huwag maging helpless, stand tall, and see the flag coming. Inaanak, tuloy ang ating malalimang audit dito sa ikaw at iyong kalusugan, tapos na tayo sa basics. Ngayon naman ay iman natin ang mechanical failure at ang cascade effect kapag pinabayaan mo ang iyong pleura. Tandaan, sa Ninswala Santa, hindi tayo naganap ng swerte. Naganap tayo ng efficiency at durability. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Ninswala Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
1: Ang Ninswala Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
0: Ang Ninswala Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Ninswala Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
0: Ang Ninswala Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalis Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5pm. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5pm.
1: Kita-kits po tayo.
2: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa gustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya. Ako po, humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
3: Mas sabikulado o ragun?

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
2: FM.
1: Radio Uragun.

0: dapot?
1: Anita.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Tuhod, siko, baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Madam.
1: Hello po, Madam. Ako po si Jemeline Botanario.
0: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
2: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katunggong day ka pa nakakainom.
1: Tanday pa ako nakainom. Film ako nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, umako.
2: Day ka nabiganaan magkaon.
1: Maski

0: pagkaturo ko. Marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon ko talagang sagana. Ako po saro sa nagpapatestimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
1: Ang Ning's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Ning's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pa-check mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyaheng sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada. Nakatutuka sa 90.7 Radyo Urakun.

sinabi niya sa akin, mahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong halamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahatungan ko. Imbis na ako'y sa giping, itinulak

0: Basabikulado o Ragun!
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
3: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
5: Ito na ang palatuntunang gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkain organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa Kape at Kalusugan. Hatid sa iyo ng Needs Kape at ng Needs Wellness Center.
6: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Needs Rosal ng Needs Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya. Ako po, humihingi sa inyo ng tulong na makalikong po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Means Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Means Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Means Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
7: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan, hatid sa inyo ng Means Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Means Wellness Center.
8: Hindi na mabilang ang natulungan gumaling sa Means Wellness Center.
9: Nag-start po ako uminom ng mga supplement noong December ng 3 buwan na at nagdamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Dati, nagpapalpitate po ako pero ngayon hindi na. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at inananyahan po ang mga taong di gumagaling sa kanilang sakit. Punta kayo sa Means Wellness Center, baka dito malunasan ang iyong sakit. At salamat sa Panginoon.
10: Ito po, sila yung gagawin na pagkakataragan. Sa kurating ng matian, sa lawas. May mga nagtulog sa kuya, nagtulog ang puso ko, tapos alam kawan mo ako, ang blood sugar ko mataas, yun yan, nagbakal po ako ng kape, sa unbox pa lang na umbos ko, namuti ko sa karahayan, kaya yun yan, nagbigyan ko, ito nagpa-check up na ako bago, magbigyan na kami, bumakal kami ng kape, ngayon nagkaaroon kami ko sa kuya na nabinipisiwan kang kape ni Ma'am Mens. Okay, salamat po.
11: Ako po si Yubi Baranda, taga dito po lang. May pigmate ako sa Kuyang Heart na may apat na para. Yung dalawa na pira na, yung dalawa raw ay matigas. Ngayon, matagal lang mag-take ng medicine. Parang mayroon pang palpitate na namamati. Nag-take ako dito sa Means Wellness Center. Two months pala, nakamati na ka para haya. Thank you Lord na ganito na, na hindi na ko inaatake na yun. Para kumikiro minsan ng mga ilang minutes, pero mahirap kasi puso ito. Ngayon, salamat at tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga. Salamat po.
12: definite ba tayo sa ating session today? Bago tayo mag-dive sa deep technical data, heto mo na isang riddle para sa matalas ng isipan. Ako yung spectrum na walang kulay, madalas ay tahimik para ang utak ay laging buhay. Mahirap ba sa aking social cues, pero sa pattern recognition, ako ang laging muse. Ano ako? Tama. Ang topic natin ngayon ay Autism Spectrum Disorder, ASD. Pero dito sa ating programa, hindi tayo basta-basta susunod sa mainstream narrative. Gagamit tayong diagnostic lens para i-audit ang system na ito. Stand tall, see the flood, ito na. Huwag tayong maging helpless sa harap ng misinformation. Alam mo ba yung nanak na ang term na autism ay galing sa Greek word na autos meaning self? Noong 1911, ginamit ni Eugene Bueller para i-describe ang withdrawal social life. Pero noong 1940s nang talaga nagkaroon ng distinction laban kay Leo Kenneth at Hans Asperger. Dating sa hindi ito ay psychological disorder dahil sa bad parenting. Sobrang laking garbage collection dapat niyan sa utak natin kasi she designs lang yan. Sa biochemical level, ang ASD ay isang neurodevelopmental disorder. May involved dito nga synaptic pruning failure. Sa normal na utak, tinatanggal ang system ng extra connections para maging efficient ang data processing. Pero sa ASD, parang overloaded ang hardware. Sobrang daming synapses, kaya ang result ay sensory overload. May role din ang gut-brain axis. Kapag ang microdiversity sa gut ay compromised, apektado ang neurotransmitters tulad ng serotonin at GABA. Diyan papasok ang avoid anti-nutrients commandment natin. Kapag tuloy ng sig-all sa leptins ang diet, nagkakaroon ng systemic inflammation na umaabot hanggang sa blood-brain barrier. Huwag tayong maniniwala sa sabi-sabi lang. Dapat empirical data tayo. Ang ASD ay dapat linear. Ito ay isang complex system architecture. Pati natin ba sa early at late stages para sa iyong audit. Early symptoms or infancy to toddlerhood. Sa stage na ito, ang signs ay madalas ng neurological lag. 1. Impaired social reciprocity. Ito yung walang joint attention. Halimbawa, hindi tumitingin ang bata sa tinuturo mo. Walang eye contact na consistent. Sa system audit, failure ito sa social feedback loop. 2. Language delay. Hindi lang ito basta hindi pagsasalita. Kasama rito ang echolalia o yung pag-uulit ng words ng walang context. Parang silang record o looping script sa CODI. 3. Repetitive motor behaviors. Yung tinatawag na stimming gaya ng hand flapping o rocking. Ito ay mechanism ng katawan para i-manage ang sensory processing disorder. 4. Atopical play. Imbis na gamitin yung laruan sa intended purpose, baka spin lang ang wheels ng car for hours. Focus sila sa parts kesa sa whole system. Fidelity auditory pattern recognition ay active dito pero low ang social application. Late symptoms for school age to adulthood. Habang lumalaki, ang symptoms ay nagiging mas complex at madalas na misdiagnosed bilang anxiety. 1. Executive function deficits. Hirap sila sa class switching. Kapag nabago ang routine, nagkakaroon ng system crash o meltdown. Importante ang order and routine para sa kanila para ma-automate ang social trivia. 2. Hyperstimulizing. Sobrang galing na patterns, math, or technical data. Itong high bandwidth processing capability. Mas gusto nila ang predictable system kaysa unpredictable human emotions. 3. Sensory hypersensitivity. Ang normal na ingay ay parang jet engine sa kanila. Ang system textures ng gamit ay parang sandpaper. Falito sa sensory gating, mechanism ng thalamus. 4. Social camouflage. Lalo sa mga babae, natututo silang i-mask ang symptoms. Pero, high energy capacity sa metabolism nila, leading to burnout. Bakit nga ba nangyari ito? Hindi ito superstition o sumpa, ito ay science. Ang ASD ay polygenic. Ibig sabihin, libo-libong maliliit na generic mutations sa single nucleotide polymorphisms ang involved. May influence din ang epigenetic. Kung ang environment ng parents ay exposed sa heavy metals sa toxins, pwedeng matrigger ang genes na ito. Neuroinflammation and oxidative stress. Ito ang flood na dapat natin makita. Ang utak ng mga ASD ay madalas nasa state of chronic neuroinflammation. Ang microglia ay dapat ay protectors ng neurons ay nagiging hyperactive. Naglalabas sila ng pro-inflammatory cytokines. Dito kung magpasok ang importansya ng antioxidants. Kapag ang body ay walang sapat na glutathione, hindi niya ito ma-neutralize ang reactive oxygen species o ROS. Kaya sa ating private database, titingnan natin mga ingredients ng L-glutathione sa Fit and Beauty or curcumin sa curcumin para labanan ang inflammation na ito, mitochondrial dysfunction. Ang mitochondrial ang powerhouse ng cells. Sa maraming cases ng ASD, ang bioenergetics ng cells ay faulty. Hindi sapat ang ATP production para sa high-demand processing ng utak. Parang kampiro na kulang sa power supply kaya nag-overheat. Dito talaga ng elements ganong magnesium at zinc na makikita sa functioning plus para sa form factor support, environmental toxins, and industrial lobby. Question na pati na anak. Ang pagtaas ng ASD cases ay kasabay ng paggamit ng processed foods at industrial pollutants. Ang glyphosate at seed oils ay nakakasira sa intestinal permeability o leaky gut. Kapag ang biological damper sa gut ay sira, ang toxins at directas ay diretso sa dugo at utak. Paano natin ipalalabanan? Gamit ang ating protocol. Question everything. Huwag basta tanggapin na generic destiny lang ang ASD. I-audit ang environment at diet. Avoid ang nutrients. Tanggalin ang sugars at seed oils na nagpapakulay ang inflammation sa utak. Self-reliance over superstition. Gamitin ang technical data para gumawa ng sariling intervention plan. Hindi pwedeng blind dependency sa mainstream opinion lang. Sound body, sound mind. Kung ang gut ay inflamed, ang isip ay magiging crowded. Alagyan ang katawan para maging functional ang utak. One is none, two is one. Huwag gumasa sa isang therapy lang. Kailangan ng redundancy, nutritional support plus behavioral intervention. It's time to see the blood. Intindihan na ang modern lifestyle ay captured science madalas. Design ang sistema para mag-survive sa environment na ito. Capacity for violence. Maging aggressive sa pag-protect ng iyong healthy sovereignty. Huwag hayaang lokohin ka ng industry funding. Inaanak, ang ASD ay isang system breakdown na nangangailangan ng high-bandwidth technical solution. Hindi ito basta behavior problem. Ito ay isang physiological reality. Tapos na tayo sa foundation, kaya ngayon, hihimayin natin ang mechanical at hydraulic failure sa loob ng katawan kapag ang ASD ay hindi na-manage ng tama. Sa ating system audit, titingnan natin ang katawan bilang isang integrated machine. Ang ASD ay hindi lang nasa isip, ito ay isang systemic cascade. Kapag ang primary neurological issues ay hindi naagapan, nagkakaroon tayong tinatawag na hydraulic failures sa cerebrospinal fluid flow at mechanical failures sa metabolic pathways. 1. The neural hydraulic block. Ang utak ay nakalubog sa CSF. Sa mga may ASD, madalas may issue sa drainage ng toxins. Katulad ng lymphatic system ng utak, ang lymphatic system ay naging sluggish, parang baradong kanal ang labas niya. Ang resulta, intracranial pressure at buildup ng metabolic waste. Itong dalawa ng unexplained irritability at head banging. Mechanical friction ito sa loob ng bungo mo, inaanak. The gastrointestinal or GI pressure valve failure. Isipin mo ang gut mo bilang isang hydraulic pump. Sa ASD, madalas tayong makakita ng chronic constipation o malabsorption. Kapag hindi gumagalaw ang dumi, magkakaroon ng auto-intoxication. Ang ammonia, iba pang toxins ay bumabalik sa bloodstream. Pinatumatawin sa blood-brain barrier at nagiging sanhi ng brain fog at seizures. Failure po sa filtration system ng katawan. 3. Oxidative stress corrosion. Ang mitochondria ay kinakalawang dahil sa free radicals. Parang makina na hindi napalitan ng langis. Ang damay sa myelin sheath, ang insulation ng iyong biological wires, ay nagiging sa mirong short circuit sa signal transmission. Kaya ang motor skills ay nagiging wobbly o hindi coordinated. Para maayos ang system, kailangan natin bumalik sa basic. So, reliance over superstition tayo rito. Hindi sapat ang therapy lang. Kailangan natin ang nutritional sovereignty. The animal-based reinforcement. Local value available free. Dito sa iBuy, napakarami natin resources. Stop eating industrial sludge, processed crackers, or seed oil fried snacks. Ang utak ay 60% fat. Kung pakakainin mo ang bata ng basura, basura ng output ang makukuha mo. Animal organs, atay or liver. Itong multivitamin of nature. Puno ng vitamin A at B12 na kailangan para sa myelination. Fresh catch. Ang omega-3 ay ang hydraulic fluid ng utak. Kaya pinaganyan ito ang friction sa synapses. 3. Local fats. Lard o lana. Gamitin ang taba ng baboy umuyog. Iwas ang seed oils like canola, vegetable, or soya. Dahil ito ay high octane fuel para sa inflammation. Ang saturated fat ay kailangan para sa skeletal durability at hormone production. 2. Clinical targets and diagnostics. Gagamit tayo ng Miss Wellness protocols para optimize ang system maintenance. Detoxification or filtration. Gamitin ang quantum plus. Ang Zeolite Neto ay parang magnet ng nilikot ng heavy metals sa system. Ang magnesium naman ay nagre-relax ng hydraulic tension sa muscles at nerves. Inflammation control. Ang curcumin, curcumin plus vitamin, ang iyong primary fire extinguisher laban sa neuroinflammation. Gut-brain restoration. Ang means juice ay may barley at chlorella. Nakakatulong ito para yung flush ng GI tract at ibalik ang microbial balance ng walang kasamang artificial sugar. Ito na ang ating mga inaanak mula sa iba't ibang panig ng Albay. Basahan natin ang kanilang mga binain. Mga kayaling nana from Daraga. Tita Maricel, ang apapo ko na 4 years old na ay hindi pa yung nagsasalita. Pilig pa kumain ng chichilya at uminom ng cola drinks. Minsan biglan lang nagwawala at namamakit. Failure sa nutritional input. Ang color drinks ay neurotoxins na nagtitrigger ng excitotoxicity. Ang pananapit ay sanyong sensory overload dahil ang system niya ay hindi na rin na mag-filter ng stimuli. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hatid sa inyo ng Ninz Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
13: Ang Ninz Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
12: Ang Ninz Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Barak 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
13: Ang Ninz Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Barak Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Ninz Wellness Center, Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cabalosa Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Ninz Rosal ng Ninz Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa gustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya. Ako po, humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Ninz Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Ninz Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Ninz Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
0: Basta bikulado o ragon!
14: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
15: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Time check, eksakto na 9 minutos, pasado alas 6 din pagkaga.
2: Time check, brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
0: Uli na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw, matuyaw kan mga saltong gibo, maumaw kan mga marhayan buo, dadagubon, ang sundong kan mga pobring tios, arog mo, uragon. Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kabikula, mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon Bullseye.

0: venga, venga, venga. Diyos maray na aga na naman. Miyerkules, Huwebes na.
1: Good morning!
0: Dalawang tulog na lang, ah? Ay, dahi tulong-tulog pa palan. Ayun, dalawang tulog na lang, tapit sa 30 na palang kita. Sagod sa aga na sana naman, tulog mamaya, tulog bukas, at pagising, August 1 na. Ano daw, bagaan Agosto, bagaman ito, sabi kan mga sagugurang, pag Agosto ngaya, iyan ang bulan ngaya kan taon na tingating. Kumbaga, hard life. Sa bagay kita, maski bago bagang Agosto, hard life manggararay. Siya nag-arasinso sa tuya. Bulaning Agosto ngaya, pag bulaning Agosto, nata daw ngayon tatingating. Ano? Grabe daw ang pagtios pag Agosto. Nadangog ko yan sa mga gugurang baga. Yan nga ni, na pag Agosto ngaya, kuyan, magtiripid-tipid, tingating ngayon yan na bulan na Agosto. Nataman daw ano. Kita nga ni, makuman, maski anong bulan baga, gari pagmati, tapirmi na siya ng Agosto. Gari pirming tingating ah. Ene po ang sendong lingkod, Malalito Sanchez at your service! Bango na! Mainit na, nagsirang ng saldang, ha? Mag-asikaso na, magluto na ning pamawan, magpakala kaga na ning tubig, maghigop ning mainit bago maglarga ha. Mamahaw muna. Naglikay sa mga hilang, ta difícil na kung magkahilang pa kita. Paray kung anyakap, gabus na bulong na kaipuhan ta, libre, duman sa yakap kan feel health. Ani ba da iman libre? Ang libre man sana so mga sabi nga ni Ken, mga maluyang klase man sana ngayang bulong. So, mga maray na klase ngayon, da iman libre. Kaya pirmi kitang mag-ibitar, maglikay, and as much as possible, dahi kita mag-kamati, masakit ang panahon. Ang krudo nga ni Manoy Tupi, araninang sanggatos. Isko po na naman ang... So sanggatos nga ning pinakarga ko duman sa motor kasudma, niya ko, boss, pira ngayon sir, ano, full tank, ay niya ko dahi mapag-full tank, sanggatos na natabi niya ko, boss. Tayo lang ang kaya ta. Mala baga, taso litro kan gasolina. Maray ko nga ni, suman sa pigpag-gasolina ang kukasunma, taday pa man naglangkaw niya ko. Day pa ka mo naglangkaw? Day pa man niya, sir. Day ba man niya kaming, may sadiri man niya kaming panahon, chimpo sa pag-increase. Day man dasin na nagsusunod sa kada Martes. Niya ko, maray pa ka mo ah. Medyo may sadiri man pala niya ko, kamong gobyerno. Kung aram ko sa ninyo ako, digda ko sa inyo nagpakargang krudo lugod. Ayan. Anyway, yun na yan. Eh, magkitang magkaginiribo dyan. Ta sabi baga kayan, ang presyuhan kayan, and, lalo na when it comes sa petroleum products, dahil magkitang maginibo because deregulated po yan. Ano? Ultimo nga ning maski ang gobyerno ta, no say dyan sa bagay na yan. Systems loss na sana ang pag-asa ta na dahi kita makastugan pero sabi baga sa barita man ito dahi man datulos yan madali na ma-implementar na dahi ma-haliuna ang systems loss mga lawig pa dang panahon baka nga ni daabutong pang taon. Bata si Manny Pangilinan nag-aapot baga sa FB kung naliun nga yan systems loss. Dapat nga ipaliwanag nga kan gobyerno, isabi nga kan gobyerno, kung si isa nga mapaasan na nga kaya na kumpanya, kami nga o si isa si gobyerno o ano. Kaya, gari, papaano daw yan ng man ang gano? Dahil bali, problema na ninda yan, baala naman sinda dyan, yung sindanan mong problema kan, alangan man kita pa mong problema bako. Basta importante sa tuya, maliwanag, sinabi kang presidente sa Suna, na baklaso na yan ng mga systems loss nindong iyan. Kung paparaano nindo yan, problema na nindo yan, bako minang problema yan, bahala ka mo sa buhay nindo man yan. Sa pag-abot pati sa mga arog kay na bagay, nata daw yan, tatrasado. Dapat, pag mga arog kay na bagay, lalo na sa kapakipakinabang sa mga Pilipino, natataga mga babantulon ka mo magiro, dapat arog kay na si kasutuls nindo. Una ko mang kay presidente, tanta ka muning panahon sana, ha? Taning dyan. Agibon tulo aksyonan nindo yan sa laog ning arog kaning periodo. Pagday nindo yan aksyonan, balbalanta ka mo dyan. O dapat ang presidente, tarog kayo na nung. Takon arog kayo yan, magpaparapaatraso yan. Takon anong mga dahilan, anong mga rason. Pag mga arog na kayo na matatangkaso na so mga pigpapataw nindong mga charges dyan sa electric, sa bill, atrasado ka mo, kadakol nindong mga kung ano-anong itsi-buritsi. Pero pag minapatong ka mo, minacharads ka mo dyan, makaskasong ka mo. Mga swapang! Namay-amay, mapuuna naman ka mong mapainit sa payumi. Mga nakabwisit na ka mo. Pag-arog kayo ng mga bagay na para sa mga ordinaryong Pilipino na nagkukonsumo ng kuryente, pagpapara diskusyon ng panindo kung ano na ang sisay ngayon, mapaasan nga kayan. Sabi ni Manny Pangilinan, baga sa Meralco, papaano ngayon? Dapat ngayon, gobyerno, maliwanag ang ano, paliwanag ngayon hindi kung papaano yan. Kung nahalion ngayon, sisay ngayon, masumir nga kayan. Aba, bako may problema yan? Pala na ka mo dyan sa buhay ninduman. Basta maliwanag, nasabi kang presidente, punaso na nindo yan, baklaso nindo yan ang mga resistance, loss nindo kan angog nindong loss nindo. Dahil na kami pakilabot dyan, kung anong gigiribo nindo dyan, sa endo ng problema yan, bako may problema yan, bala mga sa buhay nindo dyan. Kaya dali-dali anindo, tapag mga arog kayo yan, kadakol nindong mga rason, mga kung ano-anong diferensya. Pero pag mina-imponer ka mo di mga charges, mga makaskasong ka mo. Pag arog na kaya na pipahali na ng mga charges sa mga member consumers, kung ano mga rason na naman nindong mga kung ano-anong nag-ray na nindong. O ano ang mga barita ta? Namay-amay na i-blood na naman kita kaya ng mga systems loslugod na yan eh. Ha? Pag mga arog na kaya ng mga bagay, kaya kung ano-anong diferensya. Pag mga mapataw ning mga charges, mapalangkaw, insigida. Nakabwisit baga ba ko? Kasi bagan, dahil mag-init ang payok kaya ng mga arog kaya ng bagay. Pag hali ng mga arog kaya na mga daitaman pigkukonsumong mga kuryente na pigpapapasan sa tuya, okay lang kamo. Halawig ng panahon yan. Ngunyan napipali na kang presidente, o ano naman ang mga rasonin ng mga kung anong dahilan ng mga kabwisita ng mga swapang talaga kamo. Bala na kamo dyan sa buhay nindo, si kasuan nindo yan, dali-dalian nindo pati, ta mga santao na naman sa indo. Alawigo na naman na saan taon yan. Yudayan so payag daakan so sa Roma na indamang kayong sekretary taman na init na siguro yubagayan pigdududaan kan iba na ngayon iman na sekretary ta sa energy. Ining si ano so pangarang kayan? Sharon pag Sharon baga so take out sa pistahan. Sharon Garin yan. Garusutugang kani so kongresista si Janet Garin. Ida ko laram kung magtugang gaya dyan ano. Sabi bagada kani ni Secretary kan DOE Janet Garin na mga abutan magingayan ni mga aloy pangayayan mga aloy sa imo. Karakas kasi na madam bako pag-arog kayan mga aloy-haloy pa sa indo. Pero pag mga minapataw ko yung mga charges, mga makaskasong ka mo, insigida pati. Pero pag arog na kaya na pipatangkasendo yan ang mga systems loss na yan kung ano-anong mga rasuna naman nindo. Nag-ry na nindong sang-sanganing kuryente dyan sa... Yan, pakarayan nindo yan ha. Karakas kasi nindo. Takun akuman sa si Presidente. Sabi ko nga ni, tanta ka muning deadline. Oh, kamo dyan. Na mga nasa sektor kan, yan na mga distributor na yan, na mga, yan, na mga kooperatiba. Deka mo dyan nagparanap ning anong mga rason ha. Tananta ka muning deadline. Sagod sa nasa arog kaning panahon. Dapat wala ng system loss ha. Pag may mag-imponer pa sa system loss, nabsang-sangon ta ka mong kuryente dyan. Yan, dapat arog ka ng presidente. Tanganing talagang mamati kang Pilipino na desidido siya kayan. Takun arog ka ng bigataram ka ng sekretary niya sa energy. Ano yun, isang taon ba nga naman yun? Halo yun? Oh, insigida. Kung karakas kasi. Bako na pag-arog ka yan, atrasadong ka mo. Pag mga maimponer ka mo ng dagdag, mga increase, mga additional charges yan, dahil ka mong mga rason, ha, na mga baka, yung baga, tangarig maurug malamang kita, mga Pilipino, tadakulang bagay mambagay yan, na mga system, sa kasaro pa, dahil taman nga, ngani, pinkukonsumo bagay yan, ano, kaya naputa baga dyan, dahil siya na kita nagpaparagirirong sa mga arog kayan. Pero, gari, it's about time na talagang siguro magkasararo kita ng mga member consumers na natataan sa indang inefficiency sa mga electric cooperative na tatapig papasa sa to. Sa indang kwan yan eh. Sa inda yan na pagiging inefficient. Problema nindo yan. Kung iyan na mga pilferage, mga theft, mga kung ano pa, na mga pigi-irikit dyan, na kuryente, na pigpapasa sa nanindo, bago ka mo anong problema, ay dapat sa indo ng problema yan, bako may talaga problema yan, at tatapipasa nindo sa muya ng mga consumer, di ba? Pagkatapos, sinabi kang presidente na dahil na pag baklaso na yan na systems loss, masabi man so, sa iya man na sekretary sa inyo.
2: Ayaw niya na, lalo'y pangayan. Nagabuto na mga isang taon pa ngayon. Isang taon kanangog mo man.
0: Pag-arog kaya ng mga bagay, gulpi ka mong mga kung ano-anong mga dahilan. Pero pag mga increase, mga additional charges yan, makaskasong ka mo. Kaya abangan pa, anpirming duda sa indo, mga puro ka mo kaswapangan na nasa utak nindo eh. Hindi pa ka mo titaramaan dyan yung kikilat. Ano pa, ang ibatang mga barita, sabi ko nga na amay-amay lugod, na i-blood kita sa la sa oros kaya naman ang mga sa systems loss na yun ang mga pakaray ka mo dyan. Hoy, napangirit ako duman sa pighapot si Vice President. Madam Vice President! Ano po ngayon sa imo man na masasabi sa tema about Pax Silica?
3: Ano? Pax Silica? Ang silica?
0: Napagirit ako katong interview ito. Ha? Sorry ngayon, dahil nga ko makakumin. Di ko alam yan. Diyos ko po, yan, ang bigasabi ko. Tapos mga kandidatong presidente, dahil nga ningi araw ang paksilik, ha? Hinda kita digi sa Pilipinas talaga, no? Maka, hinda, pano kita digdining kung ano-anong konsumisyon? Ika nga yung Vice President, sus Mariusip ka. Maambisyong kang yung magdalagan presidente yun, paksili ka nga nga na significanting issue, di mo aram. Ano nga yun? Paksili? Ano yung silik? Paksili? Paksili? Anong paksili? Paksili da. Ay, Diyos ko mo. Wala ay cannot comment on that. Ay, inda kita. Mabarita daw muna kita naman.
4: Oye na, ang sa tuyang buhay ng barong barita. Buena Mano Barreta Headline.
0: Diyos maray na aga. Uyo naman sa tuyo nagkakalagkaga na naman ang mga barreta sa headline enot sa lokal. LGU Kamalig naganda na para sa posibleng decampment kan mga mayon evacuees. Tabaco City, binisto sa climate change planning and budgeting. Barreta Nasyonal, 15,000 na mga pulis na promote. Congrats! Sa Barreta sa Luas Kanasyon, pagigipag-meeting ni President Trump kay Volodymyr Zelensky kan Ukraine saka Benjamin Netanyahu kan Israel naging matrayumbo. Yan ang headline ka mga Barreta.
4: Buena Mano Barreta! Mga Barreta ng lugar, local news.
0: Ako po ang sinong magiging tagapagbareta. Relax lang ka mo dyan. Ini po ang sa endong lingkod, Manilito Sanchez. Sa detalye na kang bareta, inutunta sa lokal. Naganda na ang lokal na gobyerno kan Kamalig para sa posibleng decampment na kan mga backquit. Kasunod dyan kan report kan Feebox na padagos na databi ang pagbaba. Ay salamat sa mal na Diyos. Pagbaba kan aktibidad kan Bulkan Mayon. Siring man, mantinido pa manggararay na nasa alert level 3 on Mount Mayon, uli sa padagos pa kanina paghiro kan mga magma sa Irarum kaini. Second sa LGU, piganda na kan Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ang paglilinig saka sanitation kan mga evacuation centers, verifikasyon kan mga dokumentos kan mga pamilya, pagtagamanin transportasyon. Asin pagmantinir kan code red status kan emergency operation center bilang paghanda pa sa posibleng pag-uli kan mga backquit. Asin kunigwapa posible ning agyat kan lahar o panibago na naman ang pag-alboroto. Katuwang man sa pagandaan MSWDO, Municipal Health Office, Municipal Agriculture Office sa Kamalig Municipal Police Station. Panagos man ang pag-aram pa kang posibleng relocation site para sa mga pamilya naka-star sa Laugkan 6 km danger zone. Tangaring matawanan sindanin permanente na na-staran. Aratyan ang mga iba pang nagkakalagagang barreta. Duman mo na kita ki Your Honor. Empleyado kan Public Works na kuryente, warang koordinasyon sa Kasureco. Iyo hirak man kay ito na taga DPWH, ano? Sa inyo ni ito, pili? O sa, nalingaw ako sa lugar, nahiling ko ito eh. Duman lang kita sa report mo na ni Your Honor, ni Joey, pasok!
4: Urago Live Report.
5: Yes, Manilito, good morning at maray na aga sa mga tantabay. Dignitabi ni Manilito sa barangay San Jose, Pili Camarines Sur.
0: Yan, San Jose Manangad pala, ano, sa Pili.
5: Roger, sa Pili, San Jose Pili Camarines Sur. Na samantalang nagkiklir sindakan mga sanga sa Akawoy, aksidenteng nahulugan ang empleyado na si Melvin Sales na kunsain sa follow-up na ginibukan Urago News sa Kasureco 2 sa pagimana ni Rinibukay ang tagapagtaram kan Kasureco 2

0: Pinsales. Mientras tanto, sa ibong man kan pangyari, dahil man pinabayaan kan DPWH ang empleyado ninda na nakuryente di sa San Jose Pili, Camarines Sur. Pinagbibilaran ni sa Sendang Harong na konsente tinabangan man kan mga engineers kan DPWH at si Milbin asin sangunyan pinagsabi na talagang ang kasoreko to ang dainin obligasyon o anuman na bagay na pwedeng sabihon na may kapabayaan ang sa indang kooperatiba. Yan tabi, manuilito ang satuyang follow-up as in impormasyon sa nangyaring pagkakuryente kay Melvin Sales kan DPWH digdi sa 3rd Engineering District kan Camarines Sur. Dagdag na impormasyon sa laro lokal, mga tugang ini po si Joy Boy Sarcia, basta Bicolano, Oragon.
1: Oragon Live Report. Buena Mado Barreta. Mga baretang lugar. Local news.
2: Areglado, Your Honor, sa imong follow-up report. Balikan tanan mga nagkakalagagang bareta lokal, binisto ang Tabaco City, the City of True Love, kan Climate Change Commission matapos kaini na ma-receive ang acknowledgement certificate bilang pag-midbid sa matanos na sinapapanahon na pag-sumitir na kan annual investment program ni May Connection sa Climate Change Expenditure Tagging na requirements para sa fiscal year 2026. Segon sa lokal na gobyerno, patunay ini kang palagos ninda na pagsunod kan tabako sa mga national na mga patakaran sa climate change planning and budgeting. Asin sa support na kainit sa mga programa nagpo-promote nin climate resilience and sustainable development para sa mga tabakenyo. Naging bisita kan lokal na gobyerno kan tabako ang mga opisyal kan LGU Rapu-Rapu sa pangingenot siyempre kan Alkalde Duman si Romel Utoy Galicia kan Lunes. Katago din sa ginibong benchmarking activity on solid waste management na may obeto na makaguno nin karaman sa tamang pagmanihar nin basura. Sa pangenot ni City Environment and Natural Resources, Senro Designate Reynold Martires, ipresentar kainian mga programa best practices na pigpapautob kan LGU pun sa waste collection, segregation, sagot sa compositing asin pagbilog nin materyales gikan man sa basura. Sundo yan sa pagprotir pa sa kapalibutan laban sa basura. Kasabay man sa mga pigbida ang mga pasilidad, mga gamit, Central Material Recovery Facility, asin man ang pinaka-operasyon sa sanitary landfill. Sa iba pang bareta, pinaliwanag man kan ni Albay 3rd District Board Member Brian Arandia kung tano ta importante maray na magkaigwan ng regulasyon sa presyo kan mga aggregates sa probinsya. Libre and bye-bye sa Albay. Diyos ko po. No rin daw mangyari yan. Segon kay Arandia, obeto kanina masyerto na patas ang presyo fair. Dapat, sir. Sa mga aggregate, saka nga ring malikayan ang labilabing paglangkaw sa presyo kaini. Segon sa pa kay Arandia, importante na magkaigwarin balansing presyo para man sa mga parabakal asin patas man para sa mga quarry operators. Time check muna kita, 31 minutos na, makalisang alas 6 din pagkaaga sa mga may mga lakaw naman importante ngunyan pong Webes, pagiramdum lang. Para mo sa kabisihan na gayod, diba, nakakarilingaw na may mga importante pala na mga appointment. Ganun. So mga matrabaho naman, asikaso na, mga maralaw sa eskwela, mga estudyante, teachers, yan. So mga makayod, di pakasibot, ha? Sa iba pang mga bareta lokal, ipinaig ni Mayor Vic Pirete kandaraga na iguanan in kantidad 6.5 billion ha pesos na inida sa rehabilitasyon sa gabos na prime water sa bilog na Pilipinas as iniguanin maabot man sa 30 million pesos an para sa daraga.

0: Konsa sa iya mapuunang unya na bulan kan Agosto ang total price replacement project o pagpapakaray kan mga linya kan tubig sa nasambit na banwaan. Kinang parmeranisa sa iya kan business tycoon Lucio Co ang bago na may sadiri na kan prime water. Ali po yan sa mga villar. Nangunyan inapod ng Hiraya Water Corporation.
1: Baretang lugar, local news.
0: Dagdag pa ni Alcalde Perete, napigasadol na niya Subot ang Daraga Water District na ianda na ni Bob ang mga plano sa kaproyekto asin man isumiter na tulos sa iyang sa opisina ni Co sa paglaom na tulos na matatawanan ng dagdag na fundo. Ultimo Tambareta Lokal, Gadan ang magagom na pinagtutubunan ng mga miyembro ini kan rebelding grupong New People's Army matapos na mangyaran inkwentro duman sa barangay San Isidro sa Palanas, Masbate, Kasudma, Hulyo 29. Binisto ang mga nagadan ng mga sinasabing miyembro kan NPA na sinda alias Dawi. Ang pangaran Crisanto Pikit-Pikit. Ay, pambihira na pilido ka niya. Saka Sheila Estoya Pikit-Pikit na kapwa sinasabing miyembro kanda KLG South SRC 4 na recover sa lugar kanda Baradilan ang apat na Armalite, 14 long magazines, 5 short magazines sa siniba pang mga gamit sa pakikipag-giyera. Mientras na sa ibong nalado sarong soldados man ang lugadan sa saropang nangyari ba na inkwentro suway na insidente duman sa barangay Libtong Kataingan Masbate. Sa initial na report na recover kan mga tropa kang gobyerno sa lugar kan inkwentro ang sarong M653 rifle, sarong M203 grenade launcher na pigtutubudan sa diri kan mga miyembro kan NPA. Sa presente, mayo pang ibang impormasyon gikan sa Philippine Army kung ando ang nangyaring magkasuway na inkwentro ang magkakonektado parte kan sarong operasyon kung ini po magkasuway ani sinagibo sa Palanas asin man duman sa Kataingan sa probinsya kan Masbate.
1: Buena mano, barreta. Mga barreta sa laugang nasyon.
0: Umilabot 5,600 na mga personay kan PNP ang sabay-sabay man na na-promote kasudma. Congrats and dugabos. Konsen ginibo man ang sabay-sabay na outtaking donning asin man pinning ceremony sa bilog na nasyon. Kompuesto inin in 1,877 na mga police commission officers asin man 3,724 na mga police non-commission officers. Mientras sa Camp Cramig, 1,400 na mga officers na napaka-resibi man kansay na bagong rango kasabayan sa inang mga pamilya siring man mga commanding officers. Target ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pakusugon ang supply kan kuryente sa nasyon sa paagiyan kan mas dakulang paggamit kan renewable energy. Sa ika 25 ang anibersaryo kan Electric Power Industry Reform Act o inipong IPIRA. Sinabi ni Marcos na 25% na kan supply kan kuryente sa nasyon gikan sa renewable energy arog na sana kan solar, wind, hydro saka geothermal. Obeto pa ang gobyerno na langkaw pa ni 35% pag-abot sa 2030, 50% bago matapos ang 2040. Ngarig masyerto na mas masarig na sa kamagkakanigo asin pang matagala na ang magiging supply kan kuryente. Aminado mo ng presidente na mantinidong agyat ang alangkaw na presyo sa kuryente sa satuyang nasyon.
1: Buena mano, barreta! Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Abedaw sa luwas kang Pilipinas, pinagkukonsideral kang White House duman sa Amerika na naging maray ang resulta sa magkasuway na meeting na pigkondukta ni U.S. President Donald Trump kay Ukraine President Volodymyr Zelensky saka Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Duman sa Washington, sinda Zelensky saka si Netanyahu, tangarig na mag-atindir kan burol ni Senator Lindsey Graham sa pangingenot man o kaya yun pangingenot na supporter kan Israel sinadvocate kan US sa pagtabang sa Ukraine. Sa pakikipag-meeting ni Trump kay Zelensky, pigulayang kandua kung papano na mapapakusog pa kan depensa ninda kontra Russia. Mentras nasalado man kan Israel kay Netanyahu na pagulayan ang kampanya ninda kontra man sa Iran. Iyo, grabe ang nangyari ngunyan, ano? Gira sa Middle East, sa kontra sa Iran. Duman sa may parting Europa, iyon eh, ang nangyari, Russia, Ukraine. O, digdi man sa Asia, sana daiman, ano? Ang tensyon entry kan China. Ang China man kaya, gariman bully man na nasyon ini. Arog isa to sa Pilipinas, para bully kita eh. Ha? Sports Balita!
1: Buena Mano Barreta, Barretang Sports.
0: Sa kawat na tennis, laog na sa quarterfinals kan Mubadala DC Open ang Filipina tennis star Alex Yalov. Tapos na daugong kay ni naman ang defending champion na si Leila Fernandez kan Canada. Sa score yan na 6-2, 7-6, 7-1. Matapos na maduminaran enot na set, nakabawi si Yala gikan man sa 1-5 deficit sa second set bago pa man dagos ng mangganas ng games sa laog nin 1 hour and 53 minutes. Second pa, digdi kay Yala naging difícil ang sa iyang laban ulita matibay. Inipong sa iyang nakahampang. Ining-aning si Leila Fernandez alagad, ipinag-uudgulyo niya na naman tinirman niya ang pagiging kalmado sana asin man makukusog na rapado kan bola.
1: Buena Mano Barreta, Barretang Artista.
0: Digri kita sa chika tango niya na pagkaaga, nag-disyon ang Korean pop group na BTS na dahil sindama sumitir kansendang kansyon sa 2027 Grammy Awards. Second po sa grupo, ininapag-disyonan kan sa indang mga kairiba pitong miyembro. Naglalam sinda na ang musika ang nadadangog asin pigre-reconisir kung ano ini asin dai na inin dapat ipagpinagsusuruway nina Rion o Lingguake. Piglalao man kaya kan kadakla na magsusumiter kan sendang entries sa Grammy ang nasambit ng grupo na sendang entry kasabay ang Album of the Year. Sasatuyan ang bareta sa salud. Pupuna na kanligas City Health Office sa iba-ibang barangay sa August 10 ang pagbabakuna kontra sa measles rubella para sa mga aki na may edad 2 anyos sagod ay bako 2 bulan sagod 59 bulan. Segon kay Legazpi City Health Office Head Doc Francis Gerald Gomez, kay po na makipagkoneral mga magulang sa lambang barangay, tangarig ba bakunaan ang sindang mga kakiya na sinmaprotiran kontra sa measles sa Karubeli. Parte na sa binaktibidad kan Measles Rubella Supplemental Immunization Activity kan City Health Office nagigibunyan sa laog ni Induang Simana. Yan natabi naman mga tugang mga kauragon ang satuya naman ng mga tampok na bareta. Ngunyan na may napagkaagas sa Aldaw nin Webes. Nagpanday kan mga bareta, Tanyos Direkto Andalin Silal, Spapo ni SM Rod Paris, sa Technical Side Chief Manay Tupay Dalia. Duman sa Towers, sinda Kuya George, saka si Rain Bartolo, inipuan sinong naging tapag bareta, Manilito Sanchez. Magpapadagos pa kita sa programa.
2: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Ako si Ronnie Tagasol sa Bansipi. May check-up ako na para magpa-detox. Kaya lang, dito ko lang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood team ako. Magaling na resultas ang blood team ko. Puro negative. Yun lang po.
6: Ang Mims Mall and Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
7: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Tumag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.

0: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago. Urago.
1: Alas 6:48 na ni pagkaga.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover. Boys,

0: Okay, okay. Color me a color. Fight, fight, fight, fight. Know who you are. Ano naman ang tema tango niya na pagkaga? Aleko, privatization. Ay nako, bugbog sarado na. Bugbog sarado na ang issue sa Aleko na pigbubusol na ipasa sa Meralco. So saro, naghugas na. Kaya dahi taaram kung si Say ang nagsasabi nin totoo, si Say ang nag-autik sa dua. Relibong na ang balanak ta digdisalbay. Bye-bye. Ibaba ang presyo kan. Bye-bye. Bye. Aleko, Meralco. Sos Mariusip ka mo talaga. O yan, ta nagkasurupalpal kan mga kuaninda, mga plano dyan, ara mo, yan mga, maraya na mga arog kayang tabi na nagkaka-Korean, buruking kan mga tao, ano? Taday man nakakadaragos, ta nabubuking ba yas, hindi? Di ba? Kaya estudyaran tayo ni mga tugang ta baad kon ano ang mangyari kay ni baad sabi nga ini kong pido sa post niya si Isay ngaya ang mga nasa pasikreto. Pag sinabi mong sikreto gari may pigtatago. Dapat mga arog kay na transaksyon iladlad sa publiko bakong pasikreto. Ay, ano na kaya ka mo? Ay, tapag sinabing pasikreto, gustong sabihon, ikaw ka mong pigtatago. Ano pigtatago nindo dyan, baya? Oy!
1: Bye.
0: Mabarayada na naman kita sa Aleko. May naagiya na ako dyan sa may gate ninda na mga naghalat na naman numero subagong alas 5. Kung ano, pigalat-alat ko naman subil, ta arog kaning mga panahon, katapusan, saka nag-reading duman sa mo. Kaya pira na naman, 30 pesos na naman manitupi, an kada kilowatt. Sige, sanan lang kaw, an krudo, haros kulang-kulang, sanggatos pesos na ang kada litro. Ay, Diyos ko kita, an mga barakalon, sige man an lang kaw, kan mga presyo. Pasay na sana kita kaini. Oh yeah, dango gamo na nindo ha, ta inidama kandidato da aning presidente kaya eh. Ha? Mga kandidato da aning presidente. Kan Republika kan Pilipinas. Ha? Berdao.
2: Any talk po about sa Faxilica na balak kong itayo sa Pilipinas?
3: Ano na?
2: Faxilica.
3: Yung Faxilica.
2: Faxilica?
3: Hindi ma'am, Faxilica. Do you know anything about that?
4: Wala, ako. I cannot comment on that.
0: Inda, pati ako na pangirin. Ay, inda kita. Pangyari sa buhay tayo ni. O yan, mga kandidato na yung presidente baga.
2: Any talk po about sa Faxilica na balak kong itayo sa Pilipinas?
3: Ano na?
2: Faxilica.
3: Yung Faxilica.
4: Faxilica.
3: Hindi ma'am, Faxilica. Do you know anything about that?
4: Wala ako. I cannot comment on that.
0: Ay, inda kita. Paano na kita kainitabi? Ay, inda kita. Gari talaga, inda. Paano na kita kain sa Pilipinas kung nararog na kita kain niya, no? O, kaya duman sa mga mabuto na naman, o, sige, kung ano na naman sa nandiyan. Kung si Saysay naman yung iburugtak dyan sa baluta, sa maabot na eleksyon, sige, tangarig, iyan ang pigasabi ko na magkaingruraga na kita digdiyo, biyo pa. Diyos ko po. Dayman lugod, mahal na Diyos. Dayman nindo pagtugot.

0: Duman sa kuyanta, pero mariray ko nga niyang panahon ta, pero may mga LPA, sabi kan pag-asa mga tugang sa igwakitang LPA, digdi sa laogkan Philippine Air Responsibility, pero sabi unlikely to develop into tropical depression in 24 hours. Sabi nga ni Kasubanggi, nag-agidig di sa may lugar ta, Quezon, Bicol area, no? Tapos may saro pa outside kan Philippine Area of Responsibility LPA 07F pigmo-monitor man kan pag-asa is unlikely to develop man into tropical depression in 24 hours. O kaya okay man yan ang mga araw kaya na may mga RLPA kita digdi mismo sa laugnakan part siyempre kay punta bagay na uran-uran man ang God. Yan importante yan eh. Araw kaya na medyo na warning na kita aloy na kaya na sobrang init darapukan El Nino. Kaya ning pag-uran-uran na ini maray kon yan po magdiridiritso yan sagot sa mga masunod na bulan okay lang. Itanggayo siguro mamamati maray ang epekto kan El Nino pero kung daitaram ta Agosto na baga. Agosto, September, October, November. O yan pong mga bulan na iyan ang pigasabi kan mga tagapag-asa. DOST na iyo po yan ang pasiring sa peak kan super bako pating basta-basta El Nino kundi super El Nino dyan sa kadagatan sa Pasipiko and madulot po yan ng below normal na rainfall sa mga area and igwa po da nga ni bagang mga area kita rin sa Pilipinas na talagang dahil mangyari ang anuman na pag-uran-uran. O kaya medyo ining araw kaning panahon tangon niya na may mga RLPA nagtataga-uran, very good yan, very good pa yan. And apura ka yan, may mga linog. Ini yan, medyo dahil ko na, dahil kitang gayo kay ni na kukuananin maray na paliwanag. Ano, greasy yan, relinog talaga. Ano, so sa Japan, 7.1 magnitude sa naibarita at kasudma grabe siya na distruso duman pagkatapos digdiman sa tuya sa Pilipinas dyan nga ni sa may Baras Catanduanes palang kasubagong matanga alas 11:10 5.5 magnitude o, siguro hindi ako sana kung may ipirang intensity taman digdi kayan kung namati digdi sa Ligaspi Salbay ta ako turog na dahil kumanamati po iyan. Ano, ta matanga ng gayo yan kasi ramang kan turog ta pag-arog kaya na oras eh. Taka maliput-liput pati. Kundi duman kaya sa muya, gulping mga anraragat. Ha? Kaya sigan panlinig ko duman. Kaya so mga ilaw kasunma sa pigpapadamlagan ko. Wala, pigparalso ko muna ta pagkaaga, Diyos ko po. Imbis na dahil kitang lilinigun sa tambak, ang lilinigun. Ha? Gulping dadag na sunta so mga ubak ayun yan ubak so da ano yan so pakpak baya oh kan mga anraragat kadakol Diyos ko po oh yan matanga yan tapos apuera kaya di gwapo pala nangyari diyan sa may Humalig Quezon province na nakaabot po so tanyog so intensity sa Manila Southern Luzon and iba pang area oh kaya medyo may mga linog pakitang nangyari naman kasubanggi. Pero wala man akong namati, kumusta ka mo dyan sa mga lugar nindo Kasubanggi? Para riyugin kita, turug na gid kita, kanarog kinauras. Matanga na eh, saka malipot baga. Kaya medyo mariray so katurog ta Kasubanggi. So yun yan, ang sitwasyon. Medyo tagtataga, pigsasabay tapirmi sa programa ta ang mga update sa weather, saka sa, ayan, ang mga linog-linog, ano, na digdi sa tuyang area. Kaya medyo nangalas lang kaya ako digdi sa mga linog na inita niya ako natin ito. Sige, saan ang linog? Ano? Sa mga panahon na ini. And apuera ka yan. Uni na naman mga epekto digdi sa tuya. Sa iba-ibang party kan kinaban. Ini pong gira kan Amerika sa Iran. Dahil man po natapos baga. Dahil man nagkaigwaning ceasefire. Dahil man nagkaigwaning agreement. Kaya yan, burumbahan sa nang burumbahan. Ang problema digdi, tasigyan lang kao kan presyo kan petrolyo. Yan ang problema ta digdi. dakulao na bagay na naman po initabi na epekto sa tuya, malain na epekto ini tagabos maralang kawan nigdi sa tuya, papaano kita kaini naman? Oh, bako, taining mga araw kaning nangyari sa ibang nasyon, sa kinaban, dahil ta masabing dahil kitang pagkaaram dyan, dahil kitang labot dyan, tarayuan mas ito, dahil man ta apektado kita nga ni. Warog ka ng presyo kang petrolyo, gabos yan, may chain reaction, ah, yan ang problema ta talaga. Oh, madulot yan ng grabing pagtios, maray na sana kaniso, may mga ayuda ang gobyerno, tayong sige na pig-ayudahan, papaano kita? May nabanggit man ugaring si Presidente Marcos, di ko man naintindihan maray, pero may nababanggit siyang patidaso mga nasa middle class na mga small business, karo isasabay na gayod sa, ano ni, isasabay na sa tatawan ayuda. Ay maray man, tayo bagayan susatuya man na pigkakalampag ligdi sa programa tanya, kung paano man kita, na kita nga ni, na nagdinirinegosyong sadit, may partisipasyon lamang sa pag- bayad buhi sa gobyerno. Oh, so itulugod mga daiman, iyo pa na inot. Kundi okay na yan, dahil nakitang kwan dyan, inanakit. Kundi, iyo na nga, bigasabita na paano man kita na nasa middle class, na gabus man baga apektado, bako? Oh, may El Nino pa, sige pa ang linog. Maray ko nga ni ang bulkan, tabarita, tabaga. Barita ni Ate Annalyn, garikwa na, medyo paluway-luway na dang nagluluya na. Sana dire-diretso na yan tabi, ano, na magbaba na ang aktibidad kang bulkan. Okay, riparo ta sana yan tabi, mga tugang, sa mga nangyari sa palibot, ha. Apwera kaining digdi sa national na issue about man sa impeachment. Oh, ako daig man ko nakaling kasudma sa impeachment, nabasa ko na sana ini dyan sa social media. Tamaghapon kasudma, so brown out naman kan Aleko sa sakop kan Washington Feeder 2. Oh, kaya orang kuryente duman sa harong kan sudma maghapon, kaya man ako nakailing ng impeachment. Pero may nailing ako duman na barita sa so impeachment na antistigo sa so mga manager kan Land Bank. So manager duman sa Sio Boulevard branch ninda, si manager Violeta Constantino. Sabi niya, unusual da so mga nangyari po na pag-incash. So cash talaga, incash ha, na pag-withdraw, incash kan mga cheque na nagkakantidad 125 million ang sarong cheque. Grabe, ano? Dahil pangayakayan digdi nangyari sa istorya ko digdi sa branch mi ngaya, ito sa nang pagkakataon ngayon ito under the office of the Vice President. Ayan. O kaya, iyan sa mga pangyari. Pagkatapos, Land Bank Deeped Branchman, si Manager Ninita Campusano. O, tuman, so, nag-withdraw man, so, Deeped na personnel under the Secretary pagkatusi Madam Vice President Sara. O, human, may mga withdrawal man duman, cash man tabi sa Land Bank Deeped Branch. Kaya medyo ibang klase talaga, ano? Pag-abot sa kwarta, matinik si Madam Vice President. Ang pag-withdraw pati, so, kumbaga, talagang isang bagsakan lang, ano? Bakong dikit-dikit, bakong utay-utay, kundi talagang kobra na yan, gabos. In cash, yan. Kaya matindi. Inda, day ko aram kung ano pang signifikante kayan sa hearing. Sabi ko nga na, day ko manahiling so impeachment proceedings trial kasudma. Kibarita, sana akong ngunyan na aga. O sige na, tapos na kita sa programa alas 7 na. And syempre, abangan na po si SM Road sa mga bareta alas 7. Shoutout mo na sa mga nakantabay sa tuya sa Rado Ragon. Yan dyan si Enot, si Aringo Devora. Good morning. Shoutout po na siya dyan sa Barangay 68, San Francisco, Legazpi City. Si Ate Emmy dyan sa Barangay 27, Victory Village South. Edindaria, good morning. Yaman si Makinyana Ludovice Belin, good morning. Si Manong Erning, good morning, Manong Erning. At saka si Marlene Yanson, watching, listening dyan sa San Andres SDA. At saka si partner, fight na! Joko Diaz. Like param na kami ni Kuya Tupe sa lado technical, Tower, George Valderrama, Rain Bartolo. Inipuan sa inong lingkod, Manilito Sanchez. Just Mabalos, Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano.

0: Mga dugang 7 minutos na, lampas alas 7 na po ni pagkaaga. Mientras pigalat-alatan mga bareta sa bareta alas 7, ano pa ining yaong kuligdi?
1: Like mine.
0: So kuyan, so mga nasa ining po mga senator judges tapalan, ano?
1: Like.
0: Gari, ako sa iling ko, gari makukumpleto ining BGMP na ini na pig babansag sa mga magkaaralyadong senador. Taso BGMP baga na inot ang sabi ang bida si Bong Rebilla. Pagkatapos so J si Jinggoy Estrada. Yan. Pagkatapos ang M si Marculeta. Niya ko sabi baga question mark sa P. Si Sengayaan P sa BGMP. Gari inda ko sanakon si Alan Peter Cayetano ta naradalagan baga kaya kan nangyari ki Senator Peter Cayetano gari may mga pigpasar na daang mga ebidensya duman sa ombudsman si Senator Lacson na yun ang magbusisi kayto manungod sa posibleng plunder man na ikaso ki Peter Cayetano dahil po sa 2019 SEA Games saka sumanga sabi ano maluso man ang mga programa proyekto duman sa Taguig nako kaya baad niya ko talaga supi duman sa pigsasabing BGMP Bong Rebilla, Jinggoy Estrada, Marculeta, Anpi baka si Peter Cayetano man ang gadano. Diyos ko po, Panginoong pangyayaring ito. O magsala baka si Pia Cayetano, yan lang. Tabarita tabaga si Pia Cayetano gari may women's group na nagsumiter man po ning complaints sa Ethics Committee. May kinaaraman duman sa mga bla bla bla ni Pia Cayetano and pig feature pa so pigasabing pig splice na video ni Chel Jokno. Kaya medyo gari sabit man. Nasa malain man nakamugtakan ining magtugang na ini. Bagay pareho nga ni Pipalan, Pia saka Peter. Kaya pigiling-iling ko, gari baad kun makumpleto man agad su sabing BGMP. Subi Bong Rebilla, J Jinggoy Estrada, M Marculeta, and P. Nako, sisay ba? Peter o Pia? Paano kita kay ni daw ano? Ano nga niyan, Webes? Ugaring ba raman nga niyan impeachment na Webes eh? Merkulis lang, Lunes sa Good Merkulis. Kung iso impeachment baga, kasun ma lang ta Lunes, susuna, Martes, so kontrasuna man daan to ni Cayetano. Uraman lamang bagit ang barita. Ako nga ni, uraman barita. Ang barita ko lang duman. Uraman nagdangog, nagarali nga ni. Nagdangog man sana dumakan sa iyang kontrasuna sa mga kaapil niya man. Alangan man, bayaan pa siya. May datang sinyalis na yan kung pati sa kaapil niya. Wara pa na ipanagdangog sa iya. Ay, gari ko na yan. Dakulang insulto na yan sa iya. Kung isabi baga ni Ping Lacson, gari nga talaga buwang na si Peter Cayetano. Gari nga ya, kuha na, talagang may kuha na, may tama na. Ibang klase yan. In a small town world, but I feel you are the girl for me. Madali sana ha, ta medyo naka-extender ako ning diit na minuto, ta medyo may pigara si kaso pa kami, ta may nagka-problema digdi sukuan eh. So, linya kan kuryentina naman, aliko na naman ini. Na problema, makuman. Makuman. Nakahabol si Kuya Kyle Exeha. Good morning, Tabi, Kuya Kyle.

0: Abeda tapasadan ta daw ini yung digdi sa Kuyanta sa Twitter kung anong mga latest digdi. Ano iniyo? Striking coincidence daa. And sabi digdi tabi prosecution spokesperson Ace Barbers. It was unusual that the testimony of Land Bank Show Branch Manager Violeta Constantino on the withdrawal of 125 million, which she said was stash entry to 4 bags. Piglaog ngaya sa nasambit na bilang nin mga bags, tulo sa good apat na mga bags, somewhat mirrors the statement of Ramil Madriaga. Garingaya ini naglaladawan kansu mga payagma ni Madriaga an pigga ko considerar na self-confessed bagman kan Vice President Sara Duterte. Sabi ni Constantino sa sayang testimonya kasunma about the supposed misuse of confidential funds in the impeachment trial Wednesday kasunma. During the House Justice Committee hearing, Madriaga said he delivered 125 million in 4 duffel bags to different people in less than 24 hours. Yun. Gariman agad kumbaga, nagkakatugma-tugma, sabi nga ni Ace Barber. Dai daw ngaya, iuman agad ang mga pangyari. Magkadugtong na pangyari yan. Yan. Kaya, abangan ta. Bueno, param na po ako madugang sa programa. Antabay na po kay SM Road sa Barreta, alas 7. Diyos mabalos, basta Bicolano.
1: Basta Bicolano, kurago. Basta Bicolano.
2: Kung considerable po bilang po.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
2: Mga 1 year.
1: Ano daw sabi ng doktor dyan?
2: Sige, kaya sa puso. Nawara na ito mga mamukha.
1: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
2: Ngayon.
1: Okay na? Wala na?
2: Wala na.
1: 1 month pa lang? So yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O ngayon, lumiit na?
2: Iyon.
1: Nakakatulog ka na ng maayos?
2: Iyon.
3: Ang Mings Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
1: Kita kids po tayo!
4: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
5: Pambato yung lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Babes, malapit ng anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami na nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
1: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
3: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang pagitama po kan sa inyong mga orasan. Saktong 15 minutos na makalihis ang alas 7.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Ulina ang Oragon. Reta, reta, reta, reta, alas 7. Oragon, Barreta, alas 7 headlines.
1: Enot sa pamayukan mga nagbabagang bareta. Sa lando lokal, tamang pagtabog nin basura, urugbang tututukan kan LGU Legazpi. Labi si tentang pamilya na nalislokar digyan sa Oroside, matatawanan nin palibagong iistaran kan LGU Legazpi. Sa mga bareta man sa Lauca Nacion, Quezon, nakamati nin magnitude 5.6 na paglinog. Asin sa mga barataman sa Luasca Nacion, Iran, nagbuhi manin ballistic missile laban sa Estados Unidos. Ang detalye sa taud-taud sana.

0: 7, Barreta Local. Local News.
1: Al doon na po kita nin Bia Webes, Petya 30 na kanmulanin Hulyo taon 2026. Ini po ang Radyo Uragon Barreta alas 7, ako po si Rod Perez. Urog pang papahigutun gan El Juligaspi ang pagdakop sa mga individual na magtatabog in basura sa bakutamang basurahan. Sigun kay Alcalde Hisham Ismail, nakamobilize na ang mga deputized enforcers sa lambang barangay nga ni pong ipautubini. Tinawan doon pa o tinawan sindanin poder na magpapataw nin citation tickets sa mga madadakop na matapok nin basura sa mga pampublikong lugar. Mayor Caloy Baldocan banuan din kamalig naghahalat pa nin abiso sa Absemo para man sa pagpapauli kan mga evacuees. Detalyes kan baratang yan. Nasa linya live si Manoy Jess Kapitan Magallanes.
0: Urago Live Reborn.
2: Nagaanap na sa dalil na virtual sa Albay Public Safety Management Officer Apsimo si Mayor Caloy Baldo Calvanoaling Kamaliga para sa pagpapahuli o dikampment kan mga pamilyang hirot ng pinagawakwadara kan pagalboroto kan Murkan Mayon na sayang sinabi na nagibo na mo siya kay magkakaligong pagya sinikipag-uli na siya sa mga evacuisa na nakaisa sa mga evacuation center na kung pwede na silang mag-uli. Sinabi pa ni Baldo na pigalat niya ang abiso kan Apsimo taga ni makagibo na mo siya kay magkakaligong paagi. Sebong dalado siniguro manibalo na bago magali ang mga evacuees sa mga eskwela na pigamit kani magigong man kay magkadugong pagyan o posina kan municipal engineering office kan banuaning kamaliga nang aning malilig man ang lugar na pinagistaran na. Sinabi pa ni Baldo na sa presente maabot pa sa apat na mga barangays sa banuaning kamaliga ang pinagimakwadara kan pagalboruto kan vulkan na. Sayang si ipinaliwanag pa ni Baldo na sobrang kaalita naman ang namamatiyar kan mga evacuees sa inulit na maabot na sa 7 bulan ining nakaistara sa laog kan mga evacuations Santara. Dagdag na baritang lokal. Ako si Jess Magallanes, Mas sa Nicolano, Oragon.
0: Oragon.
1: 24 minutes after 7 in the morning. Tatawan tulos aksyon as in disposition kan lokal na gobyerno kan syudad ang bagong relokasyon para man sa maabot sa 77 pamilya gikan po dyan sa barangay Orosite. Ang mga residente hindi ang nadislokar matapos magpalawas in court order na nagmamando sa saindang maghali na sa lugar na saindang pinag-iistaran. Napagraman na may ibang restadong kagsaliri kan daga kung kaya daiman madalagugan sa indang inagrangay na magtinir sa saindang pinag-iistaran. Mientras tanto, lalaking wanted sa manuan ni Daraga, arestado sa syudad ni Tabaco. Testigo si Manoy Andy Mardigalejo.
0: Urago Live Reborn.
3: Pasado alas 11 kasumang unto, Hulyo 29, 2026, inaresto kan mga operatiba kan Daraga Municipal Police Station an wanted person sa syudad kan Tabaco. Ang suspect binisto sa alias Laruel ang kaso direct bribery mula usurpation of authority. Inaristo ang suspect sa paagi kan pag-serbi nin warrant of arrest. Nakakulungon yan ang suspect sa Daraga Municipal Police Station. Lugang na baritang lokal, Andy Madrigalero, Basta Bicolano.
1: Urago Live 21 minutos o 27 minutos na 21 minutos makalis po ang alas 7 ng pagkaga. Urog pang pinahiwas ang serbisyo as in dinugangan ang mga programa kan Department of Trade and Industry Bicol para man sa mga negosyante as in mga namamunuan sa riyon. Inan pinahayag ni DTI Bicol Regional Director Dindo Nabol kasabay po naman kan pagirumdom sa ika 45 anyos na pagkakabilog ka na sabing ahensya. Sigun pa kay Nabol, malunsar si Dani mga bagong shared service facilities na mayubetong pakusugun ang kakayahan kan mga lokal na negosyante. Mientras tanto, pinagsaysay ni Acubicol Congressman former Yorme Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. ang estadong unyan kan Rion Bicol sa lado kan ekonomiya, kawaaran ng trabaho at sinkabuhayan kan mga Bicolano. Sa tao ini kan mga infrastructure developments ay pinagbusol kan gobyerno para man sa Southern Luzon. Hinagyat niya ang sarong kurahaw para man sa gobyerno na tawan atensyon ang anum na provincias kan Kabikulan bago na sana nakasendo duman sa Naga. Dapat subutawan ang riyon in dakulang oportunidad para man sa transportasyon, turismo, as in economic activity na mataunin trabaho, as in pag-uswag kan ekonomiya. Ibalong Festival Grand Jam Fair 2026, isa sa Gibo sa siyudad kang Legazpi. Mahanap na ni ibang trabaho si Manoy Alan Lopez sa Saituno.
4: Urago Lari Reward.
5: Nakatalaan na isa Gibo kana Legazpi City Public Employment Service Office o PESO katabang ang gobyerno lokal kan siyudad ni Legazpi sin iba pang ahensya ang Ibalong Festival Grand Job Fair 2026 sa maabot na Agosto 17, 2026. Isa sa Gibo ang nasabing aktividad sa Ibalong Centrum for Recreation na magpupuon alas 8 ang aga. Pinaglalauman na papartisiparan ini kan 20 ng mga ahensya ng gobyerno asin na nasa 50 ng mga employers gikan sa Legazpi Metro Manila asin na Calabarzon. Sigon sa PESO Legazpi ang nasabing job fair may katuyuhan na irani ana mga naghahanap ng trabaho sa mga employer matang mataw inin kagiana na sa mga serbisyo kan mga ahensya ng gobyerno sa mga partisipantes. Hindi nagdagbakan PESO Legazpi na mga interesadong partisipantes, pwede na nga mag-pre-register sa endang link na ipapaluwas. Pinagpagiramduman man ka na sabing ahensya ana mga aplikante na importanteng magdaranin dakul na kopya kan sendang mga resume, validong ID, asin iba pang dokumento para sa kinakaibuhan na sa mga interview. Mga duwang na balitang lokal, ako si Alan Lopez sa Ituno, Basta Piculano. Urago!
1: 23 minutes after 7 in the morning. Nakatalaan pong isagibo kan lokal na gobyerno kan Legazpi sa bahagi kan Public Employment Service Office ang Ibalong Festival 2026 Grand Jam Fair 2026. Sigon sa ipinagpaluwas na abiso kan PESO Legazpi ang aktibidad na gigibuhon sa paabutan na Agosto 17 dyan sa Ibalong Centrum for Recreation. Sinabi kan PESO Legazpi na maabot man sa 20 mga government agencies sa sinamas na sa 50 employers gikan po sa siyudad, Calabarzon, Metro Manila. Asin di pang mga pinaglalauman na masamay sa nasabi ng job fair. Naging matrayumpo man ang sambulan na selebrasyon kan mga PWD sa siyudad ni Naga. Kasabay sa mga nagselebrar si Manoy Joey Sarcia.
4: Urago Lari Reward.
6: Naging matrayumpo ang mga selebrasyon kan PWD sa siyudad ni Naga. Sa duwangal daw na lang na natatanda sa selebrasyon kan mga PWD digdi sa nasambit na siyudad, dakul ana nagibong paagi tanganing iselebrar ana bulan kan mga person with disability aro ba ka nagkaigwasin danin job fair. Mga trabaho na pinag-offer na kung sain nagkaigwanin na halaga sa mga person with disability ngunya na aldaw Webes hanggang sa aga Biyernes ana tatanda na lang na PWD month na kunsain dakulang bagay ini para sa mga person with disability na pinahalaga.

0: Rehabilitasyon. Pinagpanginotan ang training kan Bicol University FAB Lab kun sain nagsyendo po ang aktibidad sa 3D printing, embroidery design sa pagikan inkscape as in ink stitch laser engraving. Ani ba pang mga istorya, barata impormasyon gikan sa anum na probinsya kan Kabikulan sa pagbabalik kan Radyo Oragon. Barata alas 7.
1: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
1: Uragod Barreta alas 7.
3: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
4: Dahil naman po nito kay Kuhan na maglakaw ng sarong kilometro para makakuha ng malinig, tubig, inunong huli tayaw na po ikinismo ang kakomunidad nito ang malinig as in kastanteng tubig.
0: Pagkitama po kan sa inyong mga orasan, natatadang 32 minutos, alas 8 na.
5: This time check is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: Uragon Barreta alas 7. Ronda Provincia.
0: Sa tuyo pong isiyon na ramod paan mga nagkapir ang istorya, barata impormasyon gikan sa anong na provincias kan Kabikulan sa pag-ugid giranoy ni News Director Annalyn Silada.
7: Gigibuon kan Philippine Statistics Authority and PhilSys National ID Registration sa iba-ibang barangay sa Kasiguran sa Sorsogon. Ngunyan na bulan ni Agosto kasabay ng school-based as in mobile registration. Bukas ng pagpaparistro kang abos na residentes po ang edad 0 pataas, mantang tatawan prioridad ang mga senior citizens as in persons with disabilities as in papadumanan manan sa sendang mga harungan mga bedridden na pikukumbinsir ang mga residentes na ramon ang ipigtalaan na schedule sa sendang barangay as in makipag-koordinar sa mga opisyal para sa dugang na informasyon na. Yan, tas tanto presente ng nakaburol sa sendang harong sa Naga City ang personahe kan DPWH na nakuryente sa Pili Camarines Sura hagad pa manggiraray kan pamilya na matawanin linaw kung ano ang nangyari as in kung si isa may pananagutan na sa insidente. Sa ngunya, nagpapadagos ang investigasyon kan PNP sa lugar mantang pinag-aaraman kang kaso record 2 kung igwa o dahil koordinasyon sa sainda ang ahensya bago ang ginibong clearing kan linya. Mantang ipinayag ni Catanduanes Governor Patrick Alain Zanzan na naaprobaran na kan Department of Health ang permit to construct para sa Karamuran na District Hospital na mataong dalan sa pagpuon kan proseso kan bidding para sa repair at rehabilitasyon kan nasabing pasilidad. Sigon kay Governor Zanzan, kapot na kan gobyerno provincial at permit kung kaya pwede sir nang isairarom sa public bidding ang proyekto. Nakatagama naman subot ang pundo para digdiingon yan na taon 2026 na sinakadeposito na sa bangko kan provincial local government unit. Ako po sa Annalyn Silada, 90.7 Radyo Oragon para sa Ronda Provincia, Basta Bicolano, Oragon.
2: Mula pa noong taong 1996, ang Gerard E. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency.

0: buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs Enhancement Program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa katalang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Ragod Bagreta, alas 7.
1: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
2: Ragod Bagreta, alas 7. Bagreta National News.
3: Nakamati po ni magnitude 5.6 na pagyugo ang kadagatan na sakop sa Humalig, Quezon, bandang alas 10:11 kasubanggi, Hulyo 29. Sigun po naman sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLX. Ipinag ang PHIVOLX na nairecord ang linog sa raro o sararong po naman na 10 kilometro at sinamate ang lili. Sa mga ibang parte kan Luzon, kasabay na po ang Metro Manila, Rizal, Quezon, Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Camarines Norte, Camarines Sur at mga pagtaraid pang lugar. Nairecord man ang Intensity 3 sa Quezon City at Intensity 3 man sa Jose Pangaliban at Mercedes kan Camarines Norte. Miantos tanto, ipigladawan po naman kan retiradong branch manager kan Land Bank of the Philippines, Shaw Boulevard, na si Violeta Constantino bilang unusual ang apat na cash withdrawals na tig 625 milyones pesos kan Office of the Vice President na may kabilugan na kantidad na 500 milyones pesos. Sa pagpapadagos po naman kan impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Constantino na sa iyang nasa iyang 32 anyos na serbisyo sa Land Bank, ini ang pinakadakulang cash withdrawal na sa iyang nakaputan. Kadaklan subot sa mga agencies kan gobyerno ang nagagamit na nin online transactions o cheque sa inyong pagbayad, kaya bibihira ang darakulang cash withdrawals na ginibukan Office of the Vice President.
2: Uragon Bagreta, alas 7. Bagreta sa luwas kang nasyon. International.
3: Na i-report kang U.S. Central Command sa Estados Unidos na naglunsar nin kadakul na ballistic missile ang Islamic Revolutionary Guard Corps gikan po sa Iran bilang sorpresang pag-atake sa mga pwersa kan Amerika sa Middle East. Katagod kay ni kabus ng missile ang matayubong na-intercept man kan U.S. forces na mantinidong naka-alertado ang sinasa halangkaw ni level kan kahandaan. Ang insidente kini ang parte man kan nag-uurog na tensyon sa riyon kung sa inhaloy nang may alitan ang Iran as in Estados Unidos, huli kan presensya kan mga tropang Amerikano duman sa Medye Oriente. Ani ba pang mga istorya sa laog kasing luwas ka nasyon o sa sports? Showbiz sa siniba pa, masunod na.
4: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
5: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
6: Huli ka! Bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee. Herbomix.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Hindi lang siya masarap, tong Best Cafe Green, gumaganda pang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
7: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Uragod Pagreta Alas 7
9: from Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world!
10: Barreta
2: Alas 7 Barreta Sports.
9: Let's get ready to rumble!
3: Nagpalyaran Philippine Men's National Football Team sa Enod na Laban Ita sa 2026 ASEAN Hyundai Cup. Inibatapos sa bayan si Duncan Myanmar sa score na 4-1 sa Group B sa game na ginibo po naman duman sa New Clark City. Naging dakulang hagyat para man sa football team kanasyon ang makusog na pag-uran kung sa'y nasakitan sindang kontrolon ang nasabing bola na nagresulta man sa kadakol na pagkakasala.
2: Urago Barreta Alas 7 Barretang Artista Showbiz News.
3: Ipig buyagyakan singer na si Megan Aguilar na sa Laog Inikan Rehabilitation Facility kan panahon na namaara man sa iyang amang si Freddy Aguilar. Nagadan ang veteranong singer kan Mayo ba taong 2025 sa edad na 72. Huli po naman sa multiple organ failure. Pinagirumdum kay niyan labilabing kamunduan huling sarong bulan bago ang sa iyang kumpleanyo kan bawianin buhay ang sa iyang ama. Mayo subot ining magiginibu huling nasa laog siya kan Rehabilitation Facility.
2: Uragon Barreta Alas 7 Barretang Salud Health News.
3: Pigsadol po naman ka Department of Health and Publiko na sundon ang tulong dakulang ulapdangan ipong may bitaran as in makurtar ang helang na hepatitis kung sa inkaipuhan magpabakuna laban sa hepatitis B, magpa-check up as in magpabulong kung kinakaipuhan. Partikular na pinagpangapunan ini sa mga bados na magpahiling para man sa hepatitis B bilang partikan sa inang antenatal check-up. Pinagpangapunan man sa mga may chronic hepatitis B na regular na magpa-check up sa pinakaharaning health center para man sa pagpapabakuna asin medikasyon.
2: Uragon Barreta Alas 7 Tutu daw ini.
3: Ipinahiling na sa publiko sa Kobe Animal Kingdom sa Japan ang mga cute na kuting kan Palias Cat kan Hulyo 27 presenting taon. Binisto ang Palias Cat sa kakaibang mamundo o kaya maisog na ekspresyon kan sa indang pandok kung kaya inapuli ding saro sa mga grumpiest na iko sa kinaban. Ibig kukonsider man ining saro sa mga sinaunang nabuhay na species kan mga ikos. Asinyan mga tugang mga manay, mga manay ang kabilugan kan mga darakulang barata ang unyapong aldaw nin Webes, July 30, 2026. Sa pangarap po kanakalap kan mga darakulang barata, News Director Annalyn Silada. Nakaiba ng taman si Damanoy Jazz Magallanes, Andy Madigalejo, Manoy Alan Lopez sa Saituno, si Rimang kay Manoy Joey Sarsha. Sa ibong na kwarto si Manoy Chief Tope Aydalia, sin George Baldirama, sin Rain Bartolo sa Tower Sites. Diwati ni po ang sinong amigo Rod Perez. Salamatunon! Maray na pagkaga.
11: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
12: Dahil heto na
11: ang mas pinahaba,
12: mas pinabongga
11: na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
12: Oo!
11: Tama ang narinig ninyo.
12: Extended na!
11: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pa-premio. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
12: At a grand prize,
11: isang maswerteng manonood
10: regalo ng 500,000 pesos.
13: Pero teka, hindi lang yan.
10: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
13: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
10: Itodo lang inyong pagsali.
13: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
10: todo ang saya,
13: todo ang papremyo.
10: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
13: tutok lang sa inyong paboritong radio station
10: sa programang Kasangkat Kalusugan.
13: At syempre, sa Mart Cafe Official Facebook page,
10: J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

0: Alam niyo ba na ang Goto Cola ay isa sa mga pinakamabisang sangkap ng Min's Cafe? Ang Goto Cola ay kilalang nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, nagtatanggal ng stress at pagkabalisa, nakakapagpatalino, nagpapagaling ng mga sugat at peklat, magandang lunas sa sobrang pagod, nagtataglay ng antimicrobial properties, mabisang nakakatanggal ng sobrang fluid at sodium sa katawan, nakapagbibigay ng sustansya at suporta sa ating central nervous system. Kilala ring antioxidant and anti-inflammatory agent. Min's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili dito sa Radyo Uragon at sa lahat ng branches ng Min's Wellness Center region-wide. Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Uragon in the service of the Bicolanos region-wide.
1: Mga tugang ang tamang patama-tama. Natatandang 17 minutos, alas 8 na.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex.
1: Uni na ang programang balansyado ang pagtukarkan mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, igsususog ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini ang programang Bangon Uragon.
3: Good morning!

0: sa tawada.
1: Uy, good morning.
2: Good morning. Ang
1: tunay na. Madi, good morning.
2: Good morning.
1: Diyos maray na aldaw sa liwat mga tugang mga manoy mga manay. Webes na pala ang manoy tupi. Nagkaduwang turog na naman sana. Mabuklit na naman kita kan sa tuyang kalendaryo. May 31 pa pala adi. Sa mga nakanta, may palagos pong nakatutok digdi sa Radyo Rago 90.7 FM. Sini man po duman sa mga pirmima nagdadalan kan sa tuyang FB Live. Salamatunong po kan sa inyong daing sawang pag-antabay. Liwatin po ang sinong amigo sa radyo, si Papa Rod, Rod Perez. Naging ganyan na kita mag-uristorya lamang. Sa tuyang sabuton, ang mga isyong sabi kan iba eh, spirit pinapadiklog.
2: Urago ng gabon.
1: Tibaan lamang po sa paagyagan sa inyong lingkod, malinawan ka mo. And somehow, makaguno ka mo nin impormasyon na magkakanigo. Nanganing inkaso man, mag-abot ang panahon na ikaw magdesisyon, aram mo na kung ano ang tama, arin ang sala. Uy, nagdadala na naman ang mga pag-iribata dyan sa may partikan barangay Dinapa, Castilla, Sorsogon. Sa pamayukan di uragtang paraantabay, si Kuya Kyle Eksiha. Kuya Kyle, good morning!
2: Good morning!
1: Siriman mga pag-iribata dyan sa barangay Gabawan. O dyan sa purok 1, 2, 3, 4 hanggang 5. Sarong istasyon sa nan madadangog mo. Manong Erning Mular Jacob. Ray na agatabi. Taon-taon sa naman ni Erning, masakat ako ta garo na ubusan ka na naman kan mga kwan. Pasensya na ta ako kaya balik-balik ako sa naga. May mga kaipuhan na di talaga pwedeng daido manon. Anyway, taon-taon, so sa palmo, dangan sumagulay-gulay, bala naman kan si Manoy Rinan. O Manoy Rinan, bala ka naman kan. Si Emmy Abundabahoy, nakaantabay man. Dangan si Kuya Kyle Iksiha. O yun, nabati ko na baga. Mga taga Victory Village, especially kay Manoy Emmy, ang nag-iisang nanay. Ni Kagawad Ramir Bahoy, Marina Agatabi, Manay Emmy, si Marlene Yanson, siyempre ba? Asin mga pag-iriba dyan sa San Andres, Kanbanuan, in Santo Domingo, nakatutok man. Joseph Nerick, morning! Ang masunod na kapitana, Kanbarangay Orosite, Unica Gracia Iha, nakatutok na naman. Ate Grace, morning! Aringo Devora, good morning po, Sir Rod. Shout out po kay Ludevins Aringo. Kay Mother na lagi pong nakikinig sa Rad Uragon. Ah, sige. Salamat, Tabi. Mother! Mother! Sige, salamat po kan sa inyong daing sawa mo na pag-antabay. Especially po sa Aringo family. Mga taga-sain nga ni kamo, Manay Debs. Manay Debora, taga-sain nga ni ang Aringo family. Nga ni pong maaraman ta kung baga harain ang mga taong ini ta difícil kaya magparakuhan. Huna-huna. O, balikan ko lang sa story kasunod ma. Ta kung baga, although sabi ni Manoy Lito kasubago, nadangog ko sa programa niya, ganun nga nagulpi na. Kung baga sa boxing Manoy Tupi, narugado. Hindi kaya ang pigsasabi ko na, dapat ang gabos din ng mga hero, lalo na kung kamo minapaluwas din mga anunsyo, knowing that you are a public servant, a public official at that. Dapat, sabi kan mga pilosopo, sa sakuya pong pagklase sa political science, dapat pag ikasarong politiko, gabos na mga bubuhian mong panaramon, pati na ang mga desisyon mo, you should know very well na iyan igwakan pig-aapod sa political science na nalingawan ko si termino igwang kipinag-aapod na itong typical na konsekwensya. Yeah. Pero may mas hararong pang termino kayan eh. Nakaipuhan, dapat sabot mo. Di ka pwedeng basta ka sana magpahayag ni kung ano pa man na statement na araw mong pwedeng later on babalikan ka. Lalo na kung it was recorded. Kaya ngunya, naingurakan na si... Sabi, may nag-istorya sa kukasunma. Naingurakan na si Kung Kaloy. Ki Aapulas. Sabi kan mga tatarabon sa kanto. Naingurakan na ngayon si Kung Kaloy Kaapulas. Ha? Kumbaga, papaanuhon ang retoke, pag-resolver. Ha? Kan mga tataramo na binuhian niya. Tapos siyempre, dinamay niya si Gob Noel. Nang unya, nagdi-deny na. Oh. Dahil pa nga ni nagkukomentaryo, baga dahil pa man nagpapaluwas din pahayag si, abiganat ko talaga, si Adrian Salceda. Dangan ini si Congresswoman Chrissy Lagban Luistro, akan First District. Oh. Because, apparently, duman po sa naging pahayag ni Congressman Carlos Loria, unong po kay ning issue kan kumbaga pagsasap pribado kan sa tuyang Albay Electric Cooperative na baga bako lang typical na management takeover kundi ang mangyayari palan ang plano kan grupo ninda ni Kaloy, ni Gob Noel, ni Adrian Danga, ni Crisel baga ang plano bako lang management takeover kundi entero talagang ite-turn over na ang pamamahala ang pagninegosyo kan kooperatiba sa Manila Electric Company. Ha? O yan ang plano nila eh. I don't know, pero ini mga tugang ang day ko maintindihan kung sa bagay, sabi ka diba, pasinsyahan na ngayon nindo si Kung Kaloy, taaro mo ngayon, first timer. Dakulong pa ngayon yan kung baga kipig aadal. Yun ang problema sa tuya eh. Kaya ko, pigbabasol ko dyan, numero uno, so mga butante, bako man po ini sa pagmenos kay Kung Carlos Loria, tanay ko man kaya abuto ng inabot niya, tamaya manong baga si Kung Kaloy. Kundi, may kanya-kanya kitang inagihan. Sabi ka mga pilosopo, digdi sa kinaaban, ang inagihan ko, dahil man po inagihan ni Kung Kaloy. In a similar way, dahil ko man inagihan ng inagihan niya. So, mo sabihon, we may have crossed paths along the way, but along this journey, we have crossed differently. Yan. We have journeyed differently. Sabi kan mga pilosopo. So, buong sabihon, di man nangangahulugan na first timer ka sa politika. Aram mo iyan. Kung baga, aram ta aram mo dapat ang mga konsekwensya kan mga bubuhian mong tataramon, lalo na kung ikaw magdidesisyon. When you take that decision on your own, you are supposed to be personally accountable for that. Sabi kan mga Inglesero. Di mo pwedeng idamay ang iba. Bagaman ko ta, nagpaluwas ka muna ng statement o kalatas o bagaman surat o gabos ka muna kapirma. Ika, Kung Kaloy, si Gob Noel, and the two other congressmen can first and third district. Tanganin kung baga, igwan yung manifesto na nagpapatutuo na kabumananggan na apat, nagkauro yun sa arog ka na kaisipan. Because otherwise, kung baga nagninigar ng ngunyan si Governor Noel, dahil tapaaram kung baga manigar man si Adrian, dangan si Crisel, well, so saan ang buo sabi yung kaan? Nag-utik si Kung Kaloy. Ayun, taga-barangay 78 kan San Francisco, Legazpi palaan, si Manay Debs Aringo. At least ako, lumang kitang paraantabay palan dyan sa Upland Barangay, ano, kan San Francisco. Aranika palan dyan, Karaalan Lopez Asaituno. Bay, sa natabi, Madam Debs, tabaga mga nuarin, mapasyar ako dyan sa inyo. Hindi, na kumapaisi ko nuarin, importante, mag-iriligan kita, ani. Ayun, kaya yan mga tugang ang nangyayari. Kapag mayong konsultasyon na nangyayari, sa mga number one stakeholders, kitang mga miyembros konsumidores. Kaya ko takot ako man kay Kung Kaloy, next time, this will be my last discussion about this issue, ha? Let this be a reminder as well as a lesson learned on the part of Congressman Kaloy Loria. Maurag bang kutaan mga plano nindo? Ang obheto nindong mapakarhay ang Albay Electric Cooperative is worth commending. Very commendable. Dahil man akong masabi kan, magayon ang sa indong plano ko ta. To be honest, saludo ako kan mga araw ka na kaisipan. Sisibagaan magsayo mamaniwrayan, manitupi. Na ang sa tuyang kooperatiba matabangan na makabangon. And more or less, matapos na ang halawig kang problemang pinagsasapar kadabes-kadabes brown out digdi sa syudad o kaya dyan sa satuyang tower site. Gamos na mga saradit na nagdinegosyo lalo na apektadong marahi kandeng kamugtakan na serbisyo kan sa tuyang kooperatiba. And inibong kaisipan ni Gob Noel, magaman kung baga talagang involved siya digdi, and then si Kung Kaloy and the two other congressmen of the 1st and 3rd District, they are all worth commending. Oh, commendable talaga. O, ta siyempre siya si magaan magsayumakan, mapakarean sistema ta, di ba? Kundi, the first thing that could have been done in the very first place, pinaisi ko ta ang publiko, kinonsulta lamang ko ta kita. Bagaman nagpapos ka mo ki Prescon, o, ano daw ngaya kung magtugot ka muliwat na matabangan ang satuyang kooperatiba sa paagi kan pagsasa pribado kay ni. Di ano ko talamang ka, bakong may naaraman na kung may mga pasikreto na palang kamong pag-uulay, ano naman kita ka yan? Siyempre, kung may pasikreto kamong ginigibong pag-urulay, ang tendency kan mga tao, lalo na kan mga taga-media, maduda. Anong natatapasikreto yan? Di ba? May pigtatago ka mo. Take note, the number one at stake in this business dealings with Meralco, kita. Kitang mga miyembros consumidores. So this should be made openly and publicly, not secretly. Kasi kung may pasikreto ka mong naaraman, ay may mga pigtatago ka mo ah. Di ba? Dapat, anyway, hindi, kon, abiso ko man sa nainim, kung unrahon ako ni Kung Kaloy Loria, buda ni Gob Noel, bala man siya, kung dahil okay man. Ah, ang punto ko di simply man sana, let this be a lesson learned for you. Ah, taka mo baga mga ilihidong opisyales, di ko man kayang abuton ang inabot nindo. Ah, that stature you have at present, di ko man yan kayang abuton. Kundi ang punto ko di simply man sana, bilang sarong broadcaster, komentarista, parti man kan sa kuyang obligasyon, ako, bilang nagmamahaan, nagre-reparo kan mga bagay-bagay digdi sa kinaban, lalo na po digdi sa tuyang lokalidad. Obligasyon ko na, uyun ka mo. Riparuhon. Ano yan? Natatasikretoan sa inyong ulay. Ano sa inyong guhan, katuyuhan? May pigtatago ka mo dyan? Ano? O sa katana, na-discovery mo yan, bakong namarangkal ka mo? Diba? Mas difícil kung kamu mismo nag-uo kamu sa nang apat nag-uurulay-ulay o ngunyan na diskubre. Saka, bakong namarangkal. Otrohon ko ha, mayo mambong problema. Kung bagaan sa inyong kaisipan, katuyuhan, kan pag-urulay na yan, mapakarhay ang sa tuyang Albay Electric Cooperative. Ah, kung baga, halawig na ng pinagpapangiturugan. Namakuatan pa tama-tama. At aminado man kita gabos, palpak daing kamugtakan ang serbisyo kan sa tuyang kooperatiba. Sabi nga ni Lodi Robin Padilla, sabi mismo ni Robin mambaga sa iyang kwan privilege speech right after the SONA kan presidente, dito nga sa amin sa Bicol, garuman tagadigdi si Robin ade. Ingat to magbikol para man si tiyo unya yaon dyan sa kwan Camarines Norte. Tidong Padilla. O man to Bicolans man ini man. Karoman kita man. Para lansina na. Doon nga sa amin sa Bicol. Laging brown out. Is garo may concern talaga, no? Aman. Art lamang. Anyways, inipagriparo sa natabi Congressman Kaloy Loria, Gob Noel, and pigahalat ko pa ang statement man ni Congressman Adrian Salceda akan Tercer Distrito and then si First District Congresswoman Criselle Lagman Luistro. How true that the two of you were also involved in the secret dealings or meetings with the Manila Electric Company Group na iyon ang mag-take over kan sa tuyang kooperatiba. Dapat iklaruhin man nindo ang pangharan nindo, because your silence would only mean one thing. Aram iyan kan mga abogado, aram iyan lalo na kan mga pilosopo. pag may mga nag-aakusar sa Indo, lalo na kung ang pangaran Indo, ah, pinapabangog, sabi kan mga yaon dyan sa kanto. Pero ngayon, natangyata rin na boss kami dyan. Natangyata kasabay kami dyan sa isyong yan. Ah? Si Gob Noel and provincial government, ah, nagnigar na. Ay, di nga kami dyan infiltrate. Manikong pagkaaram kayan. Gusto ko, madangog ko man si Crisel Buda, si Adrian, magsabi man, ha? Anyari? Natayaon kami dyan.
0: Ha?
1: Ah, kung may mga araw ka na reaksyon na, eh, talagang mapatunayan ko na. Ah, either of the two will do. Sabi kan mga pilosopo Manoy Ryan. Kung araw na ka na mga reaksyon ni Adrian, danga ni Juan, Crisel Lagman, Luistro, ah, nadaiman sinang pagkaaram, ay, but sabi yung kangkong kaloy, your own. Duang bagay iyan. Either na you're on your own o laglaga na. Kabingan ang mga pagkapusing manindaw. Day man kaipuhan maging pantas o kaya maging matali. Pero habo ko sa gabos, utruhon ko ang mga sinabi ko na kasudma and the other day. Day mo man kaipuhan maging pantas o bagaman maging matali o natawo para masabutan mo ang isyong ini. Ang kaipuhan ta sa naman digdi, pasabuton kami. Aya! Param na ako tagaro nalalabihan na naman. Tapangaran po ni Manoy Tupik kasubago dyan sa ibang na kwarto pinagturkisa na ni Manoy Ryan Salcedo. Ini po si Papa Rod Perez. Salamat tunon. Pari na pagkaaga.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata na labanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration.